Kone me auri, ari kai rongorongo e bukin nongora ama ke asan kata brava ki. Nen nana ruun kari ki rongorongo panani kiri pesa ni wareka kina koim, i ronga i ari nata teripe e teos. Ni kainis me onu nata peo wani kainis me titua e bo yo ni kaponga na kinti moku, ari esa ni kapata kinti au sintei, e te Tobacco Control Amendment Act wo wetenga wopi meni mewa, wa te wana me ikuwa kona, puni kata puakan te moku wa te gopin, nana tapu te pote noa meta. E taku te opisa menti o nora kareta me ka wariri kien, o katokan te moku. Ke te Health Promotion Officer and Tobacco for Co-Person, pa eria ini mea tata te pota noa meta, o tāne makuri, ngai e teriterin te tua iu, pa e katapuaka ki ka pōna kuan, o ka menenaan te moko me te kōpen, ntāpone makuri, tāpon takākaru, tāpon reirei, o nora ki o kiriniki, awari enaponia i te tua nakon aria ki iranaron te tua iu, ke te spot fine. Inge nane o akaunga ki te pota noa meta ni pōpōki, Yon iran nanun te tua yo, ibukin potokani merurungi e tena senikiripes, ni rekereke me anaurupa i temoko o te koupen. E wakene meroro te potak ibukin deidei me anarapata e te Educate Steering Committee, ari ekaina ki roi etan kaidiri men te potak ibukin deidei, awairapata ke aritaki me tekarikirake te Educate. E tako te rongorongo men te pōtaki ndeirei pa e kaira ki te meroro a iyo iro un te sakoropoki. E te pāto ki tāvesa wa repuputu te meroro iyo anu wākina nte karikirake. Ono raki ni pāi e kākākāwa ki pukin te ririki ai wōtenga wopi me onowa. Te ritake iyo pun kata me roan te karikepei. O pepeeronga iyo anu karikirake me te Educate. Ni kainis me anakanu anu wāki te pōtaki ndeirei. Ono muraam rongorongon apen te pitipiki. Esa te sareri e tene pui meruai wana ririkin sasinaki, ni kataani peka kina kuan na teang te reidei e i e te puina, ke ana ririki te pui mewa na kon te pui meni mewa i taveuni. Atako Braceman pa esa te sareri ane awa teang te reidei ane ni me meroro, ina nun te mesincha, i bukini yangwan e na puni kaini meaka. Ai e meroro ane e kunea ki roun puun te sareri ane, i ke eri posena na peye i puna na kon te metanungin te reidei ane. E teakina ki paani suwan suun, te ririki e yu, O ikunia ki te sarirei ane mea a teang te reirei ane, inanun na naus te wane a retei nua kane mea naus te tei ane. E wea kwan di posena ki anawa ki te sarirei ane na koya Braceman, i kea waki na peyei te kakain te keisa ane. E sanga in sasena ki te sarirei ane, mea kataane pia kakina kwan te tei. E na tei mea tan teka bowi a reinanu i taveuni in te pongei. O esa te urara ki Johan Masare, Ei hipai ni ka bua i me ngai e te pupu au tū, o ni ka meauna i wawa bisinesa i ka bupura yo ni hipai. Ponuanua te ngā pota ni maisi a ke ameaka yo ni hipai. Ari e ponua ka ane mea te asimakuro, ari ye ye yana peis Amerika i pukin tūtua i ana paini buaka. E asana peristens maasare, ei hiuta, heini, me kaina ka kefinesa saina te ota i pukin koe akuan. Puakan te ka nganga yo ni hipai te aropa. E na wea kuan teke puakai a koraka ke abua me ngai a, o business. Wandita nungoram rongorongon na penna on naape. Yese te mene te maani saasina ki nana pure insiringa te satei i mene sota me puuna te maani. Awari nana ka parapara taani ka pure pure, awata kupa ayo te pure e bubura. E karawan te makurini ya wawana koi ya taani makurini te tauteha. E ni nukoria vans, poeta. Nikosta paanga ya insiringa te satei. E melisa otunen me puuna e maakini miengaya i mene sa inanuntuun te ririke enako. Saksi inga ya mea kosta na pepa esa ni kata ya ni kasi ya te satei e Joan Hoffman me puna ni mea inga ya mea irike pini na koi ya te taa nga yu. E kunea ki ni pure poesa ni mea pui mea vanua na ririki ni bukinana aika ono wa maisena ni karavani makuri nsirisiri. Kwa mea ki ya ome tau tape wariki o nangana ki muskanteaka na teka purea ki ni karuwa me tena. Inge nane waka kwa waki nga yon Amerika pa etape ntikiraki nga ite keis Yon karawaki ni makurini ya wawa na koi ya kain te tautea. Wako pantei meto nungora na koni panani kiripes akan ni moto kin rungorungo ipukin nungoraam ake asari kini katabrawaki menna naruo ni karikirungorungo panani kiripes.

Oh, kwa sababu sana ora ya kaente tena na to wana kwaya ame kuna ya ni yei to ana te pe ona mama na yon Amerika are to ka yete tein ani ai ya ki akan to kana pa ngaya e na kata ya ni kawara te te menna e rangin tangira ki rona are e memera ai are pun to kana pente

Nanti pe on mamanangan. Wamen kuna mane usiran kar koira narata yon meuri FM wa pui me wo wan kaite ministri min tia wa te pui me wo wa. Oi mai nei ri tana kori ki ongoram na u rinirini o katriki katanoa tai ka taurai me tau na wan te te tawano wa yu. O sina kana ko mangane tau wan kan wan te pung. Pakuangana pe nata ye pa tera kan wan te pe te jangai na yu ke. Awayung kan tawan kan wan te pung. Ibukin ngoram, ibukin chano ni kiri pe sa pa na pe. Ai mo na ke ayung kan ne me te kan te kata roi bukin tio niya. Ah. Ika tau tau kiri tan tari pa na ro kon te te ri te wo te smare vanu an ke te mita ke yo na ri ki. Te pui me ono wan sun. Wo ta nga wo pui me ono wa. Ngay ria ka ringa kita pota na meta ni paina te tau roi ni to koi ka nga ke na konan ro ta ki ai. Ah, te kata roi na pangkan ni bukin kare metuan tiang. Ete ime toa katautauan kare me tuan tiang re mere nantai. Ibu kien tiano ni kiri pesta apa anape. O rikin taapua ke apururu ni karawa repen te pe ayai. A kauringa ki te pota nome tani paina te taratara roi. Awa yung kane tauan kanuan te pong ibu kien te tiano ni kiri pesta apa anape. Ibu kien te pong ayo. Are katauroa kien ke karangaina ni itiran ni mewa. Nte po nga iwa, ete po ime wawan sun, wawata nga wapu ime anuwa. Ete ime tuwa ka po nga naki, nani karupa tia wawanuwa nte monta iriki. Te pa iya iriki pa ete ime tuwa tenangin puwaka, ete traf, nrota te anu nikiripesa wapa anape, me wotana te wananginang, te pururu nikarau na konta pe uwa makorun te anu. Ipukin te anu nikiripesa, tiang ya pepe te anu ime tuwa tau me ime yo. Nipirina ni mewa na konta pui me ni mewa te not, mea kona antoka rimere nantai. Taari ina royo ni merepo. Ibukin makin naputaritari tarante ngaina ayo ina wananginang o ni karawe apuntau ntapu tape uwa. Tarante tairiki ina wananginang o ni kakarau. Ibukin merakei ape yang tarawa amayena tarante ngaina ayo ina wananginang tautana o ni karawe apipete ntapu tape uwa. Tarante tairiki na wananginang o ni kakarau. Ibukin kuri aranuka wape meme tarante ngaina ayu ena wananginang tautana o ni karau e pepe tentapu tapeua o tarante tairiki ena wananginang o ni karau e pepe tentapu tapeua. Ibukin do nous tapite ue perua ni kunau tarante ngaina ayu ena wananginang tautana. Tarante tairiki ena wananginang tautana o ni karau e pepe tentapu tapeua. Ibukin do noutu atamena warore. Tarante ngai na iu ena wananginang o ni karau ne apun tau ntapu tape ua. O tarante tairiki ena wananginang tautana o ni karau e pepete ntapu tape ua. Ibukin kanya paanape. Tiang ya pepete o ni metua tau mei meyo. Nte pirine ni mewa na kontipu ime ni mewa te noat. Taari ena merebu o tarante ngai na iu ena wananginang o ni karau ne pepete ntapu tape ua. Tarante tairiki na wananginang o ni kakarau. Kawain na makainang kanya ipon awate pong imuinte isipong inano. Katautawan tiyora mete yabus. Yawusin dora taarin ke mwari nga pong to e kwata imuin wanuwa mterinano eto wanate sumari akia o nawa temita. Te yabus ng kanya katautawa kinte kwata imuin wawante minta wano mterieta e wawate sumari wawawanuwa temita. Jorari mwina na konti tairiki nte pui me wanua te minisi mwintia wa wanua, nte rinano ay akia te sumare ruaiwa ruaiwa te mita. Awan ng kande tawan kanuan te pong, ibukin ng ram ko ya kong orayon meuri FM 89.9 na wanti te tawano wayo. Awan ng mga tawarang kande ng ano ko hanin e tapiokora, ante... Wapu ime ni mewati minis na konti awato wana on tauroa ngande ni kanako yara muan rao ni katanwata ibu kente te tawa nuwa yu.

kanine to warete isi mama mene yere ne ibari na kuna ya ne ena ti me to ate tangira awa u siran kar ko ira nara tainga yon meuri fm mai pensi wabu me wan wari ti mini saya porai ti awa to wan nangan ko riki kuna me to korana yo imai nei kuna kanin kana ko yara mon raun ne katano ta ibukin ti tawano wayung kai a tauro ina bang kanara katanua ta ina no ni peira

Weni ko koro wanere bunda na kiron do wari tempo po pa metang me kain na na kuru bunda nini wustiran karo ko iran nara tahin kai ai wabui metin wati minisa po rai te wato wana. Tayong kanin nang tau rain kana koi mara katan wata ipu kina ramon raun te tawano wayu. Ana koi yate po tan na meta ni mo men te puin ana kon te puin me isua pungin sun. Ana karo wa kiki akaro wa kiwa kiki activities sai ka kanwan ka uringan pungin tiang araran tiang nape. Te po to ninyang uri pungin tiang arara pun kotan te ka kaitau. Karapara pa na koi ameta ki asan nang arara yan tahe ka anako ni po ki yara ki. Aki akai nanua terara. Kampesten rapatan nang ararai bukit nanu miye ta taurung tayin ako. Kien tayi ikan ako. Sarisa me te panahan ka unganano na koi aki akukure indrei taano koi ay pupuo ki nang arara ori ki aki aswain nang ararai ya meimaina. Paite imetua ni kain nanua ki ami pupuo ki na koi ya ora ki in tayin ako. Ay kai kanuan te waake ka akarawa ki nanun te uye ki nikauring ngei. Tawana, kanakuan rongo-rongo rinanon panahan kiripes, wawa. Tiangareire inakoya kain communities iki akarekia kinapeye itaan nangarara ki atauroi. Tenua, kanakuan rongo-rongo rinanon mobao tarapuwa no te SMS. Tekawa, kaputan rongo-rongo nakonte pota no ameta iruya paikas, data kime KRCS o te Pota kini kuwa kwa. Teka ni meuwa, kwa ngora na kwa kain naro, ntaina ya taro meuri. Nka yepo ni pakara roa iti tape, sa tepu yi meuwa, nsuun po nginti ang araraan tiyo anape. Ipu kendo ngorokon te waki nang arara epanin, o tayo kan reita kina konti lep ina veri-veri. Yon te tarapuwa namba e isiwa awa akia, wawa vanua to wana akia. Kete kiripes Red Cross nana namba e isiwa uowa akia. Uowa tapore numeawa akia to wana. Ke tenipupua. Kamrapa kamna tekiroa ina nanuikin kauringan tiangarara e.

Nako ya na usu utamena ere esire tekina isi. Ana usu sinana ae eriera isipe ntapa ke kamena yei. Ana usu ka ina pena tekarima tanimei. Ka ina naro ae anasaka kwa ua Yehova. Irekireke ya nasina mesipuna. Rorona awake akina atamera. Sipura, siputorura ae rope. Dresire tikina isi. Sikosa metena nuka awaki, paaya musirawa, ropi dresire. Ntairikin teka tenipung, tepuina nsuun uwa tanga wapu imeonowa. Rapatana, emena nana kainga buona, tapon temaniepe, neika uwe. Enaka iya kirapatana nakon pakantain, tepunga iyo teka nimepung, Tepu ime uwa nsuun, uwa tanga wapu ime onowa. Awa yungkani, tiani nere tangira kipaina irena te katanoa tayo.

Merriment yes and Merawa Company Limited. Am Kampana Awa Kampana Arieta Roin Taina Kuntupa Kaina Nana Services I Kati Metua Niyaina Nitaina Narunaikai. To one upon Kapona Kwanti Atame or Tetano Ntipu Energy Roy. Wowa Karawakin or Kapona Kwante Waybreaker Kete Detropod. Ibukin to Tokwana Narubai Teno Nakoni Metanuin Am Mekaki Amin Warumenta. Tenua Karawakin Hydraulic Horses Nekakin Size Nako. Awayana Simens Kapona Kwakin Tipu M1 Tipu Roy. Irakin na yu o ikukurini katanwatati ya Sinimerawa Company Limited payaya na services ay kapuwiri at ya pupunga roi mentaw roi nito pay kay nanuya kami customers na rin na ikay. Timisini bukini karawan ti Octichin Gas me anapurity inakon buwapi na nimewa ti Pesens ti Octichin Gas mijina yu ikunani kapunga naki bukini tutumetume kiti welding o tukurukuro kiti metal sheet cutting on mpuntaw roi na benipubuki na kuya kia kay nanuwa ti Octichin Gas kanaya kay nanuwa na irom. Ipukuri na peni ko sa pa iapupunga roin kay kapunga nakin the aggregate washer. Ipukin kay sakan no wasi ya kakin tetano mente po kapuka o tiatame mente tano. Sexy ngaya me te washer ay yu ikuna na peni kanakua torun tiatame o tetano ntiyaro pe na kuna ni improve kin karoy ruariki metuwa tuan desmens ipukin te kateitei. Ipukin na mirungurungo o iapupunga roin kay rokon tiringaringa ki natati narana edit mixture. Kiringaringa ay kaya ki aki kuna ni kapunga nakin dengan aku metesmen si bukin kakorakoran metuan tepulik. Arangin roi rei arun kapungan aki ya bukin gue tesakatitei nakon nari notana kita yang natame metano men apel nakosinaniku. Kawara ana main office dia sinimerawa itapun takaronga keintarepon nakon isuwa nime watowana wawano watenuma awatowana kemeri nakon info at tacl.com.ki ibukin paninin tongorong.

Orang kaya kong orang yon Mauri FM na wan de te tawa nawa yo. An te tayo yung kane e tau rai te rongorongo ni metang rongorongo na pia mo te pete peke. Te tayo ni metang men am ruun kare ki rongorongo.

men ko naman ni. Ya wesiran karo koiran nartayon meuri FM wapu imetenuang kaiti minisa ya po roi te la wua.

Nakoya usun betaya taraya moseri yon kuria apeyang merakei tapituwe nusiran apunion tarawa. Sakosa metinanukawaki paya musirawa metirau tenas tekaru tesibu e betaya taraya moseri. Nimoninga apungin tekapung tepui metawanan sun wawa tanga wapui meonowa. Pukin metena etoki purona. Eveni rapatana ni muingan aneta kourapi yon nepero. Enaka yeki rapatana ntarakin roiroina. Meirou yana usu aika tangiria. Awa yu irian tekatanwata.

Hi, Tago, my name is Jenny Neyo. Every baby needs a mama or needs a papa close at hand or to hold their hand. Warang ko yata karo. Itago pa ko pa na tanat ang kanya. Aron na simke, tatangiri kong tayo na ko pa. Kung namin ay dalikin na ang tawi baya o ni kairiya. Ayon, Mary FM, aratayin kayo, wabuy di minister mo hindi awa uwa. Ana timetwa rikin nangani ko kakukureyam na urine rin niya ki itako pa na kanakorawa na pakanwan ng kapakantaya yu. Ika yon Meuri FM 89.9.

0: Estamos na beira de Neurime, não abissini gatei na pera ou até o manipum. E por que ninguém está na tua abissini gatei na pera ou até o manipum? Nhante bota aqui nem a curi. E por que ninguém gatei ou ape inanua? Paiasan tapanin roi on tau roi na pena curia que tu wana me bocon na nansua. Que regulation a repobota canuana yansuan teu manipum ou até a wapimia ou a que teu manipum act 2022.
1: Oh, canica para parani, patra anana kinjasuan, tabu erang bo telling o.
0: E hoa. Ayo te ansua e kinaki narana at the Admission, Protection, Research and Permits. The APRP, Regulation 2025, ari ipopoto yon kapakamani ke saas aki akainis, na erun kamenwan ka teira na rikiara ni Filipes, aki akarawa ki dinanun kametipa yo atape waliki. Di ansua yu e khatiri bepeile ka asta ni metua pa ngaye ke nakaira arun na namakuri, obisi ni ka teina pera, e teo manipo.
1: Wow! Awai tamerwar, e oi mwane korowa nane nako ningay.
0: Tuan the APRB Regulation 2025 limu amente pi mani mewan sun te diri kia yo di ansua yo e peru ngati korawa na mente pota kine makuri puki ni kate o wabi inanua di nanan na ipupo ke no apis di sakia esua ke te AG's office
1: ayo pun te wana desua erang ni kakawa ki ibuki ni bautukaan ka menua ni kateira amerikiera ni kiribes mora harani ki ibuki ni tepaan ka nganga akena kuna ni kaana ku kakawa ki narakatei are puputu yei na takauroa kina akira meiro iya aray kawai
0: on tukin na pemrongorongo tiansua ke te APRP regulation ayo ina tawain ka metuai ke eses mesua ay kamuanta kakawa ki panarii ni ngiti potan noneta o yatatira naron na ikai
1: Tawana, kaysa si ibukin kanuakin te poma ni kariyaya ke te permit application form ibukin yaki kanuakin na agi kametipay ni kainis marakati o rikiyara ni kiribas.
0: Gowa, poni kaysa si mesuwa yonuakin kariyaya ke te kakare ke te research project agi kariyaya ni penin dinanun na na poma ni kariyaya te umanipong ibukin kapata kiya ni kainis na tesuwa imain ewa kina.
1: Tenua, tayya ni kapakamane ke te gen fees ibukin kawarakin ke nilipayakin te umanipong nimuwa mayroya tando ko maisendo ko ni kiribas ke te nan choris. A dangerity, a weapon to both of them.
0: Oh, it's a hawa, kapakamani ke fees in Ganis, Nevaki, Niko Rongo, Ravatane, Kamatapaya, Tendiri, Nikuran de Karieta, ke students, researchers, may kiripes or may Nankun kiripes. One Rongo may rea tanda takam, Nakamakoran kiripes, always a few waliki. Are you, Arenavaki, Makurian Kamatuana, Mentena Makaina soon, Tedikia yo.
1: Wow! Awai tameru ara awai dereira. Ngaya ara kapeheber ni apayarang ni kakawa kiti rongoro wan.
0: Makuria ni kametuan su ante umanipu ngua tenga wapime uwa ni kota ki mekanuan ti ansua. Ari esa ni maneliaki, ena punupu ka kati metuan kamenua ni kakawa kin kakawa kinan na kongan narakate ni rikiara ni kiripes. Ni kota ki nepahai ni kiripes eka akawa kina kente umanipu ana ti metuan ni menu omna ki pua ibukia tiroro ari etapel dikiraki.
1: Atira atiri kinika ikiti suwa kanaru na basaki iri nanon na yu.
0: Poniete rike nikai ke suwai roia aki aki ira nanun te suwai yo o wai ngaya are dangi nika kawak te kai nikari kipe yo ante itira yo yo rangaira te potan no ameta ibuki ni pouto khan ka menuan o kawak ina narakate imeri kera nikiri pe punta khandan ngaya papa ki pangkai enan maakina yo abisini kate ina pera o punte pupusi ya mengori nako yo ameta nako ay morara riki nika kai nikiri pes Pasina nga teire ni putoha anawaki aratau teaka ayo. Makurian ka metuante suwa ayo pon tuwana tianga ni roro. Imerinan te tau teaka metuputan nonata. Ipukin warokuan te tamerua o tirikiteke. Nakon atera ekiripes.
1: Irang depa, o irang kukongura. Papun na yoroi tipa ye kakawak. Pasina neta ta ye ngayra tina sirikiribes. Papun putokan o kawaki ni katira merikira ni kiribes. Iponime na yora. Apun tuwana tikawai. Ena warokuina na kon tirikiteke. Rinanan waki ni kakamakuri. Aika. Kakakuro. Ay ngaya, ari man naray karikipay na buto ka ati itirayo. Ina po na kurani karikipay ibu po. Ipay na suwatake kakawagin katil na para merikira. Saksi na ko, o ano ko, na ina man na nuwagin nata, ilu ya kain nata, ay kain narikira.
0: Ipukin na koroman na ipanin, rita kinakot na abisin katil na pera. O teo manipong, itinampa, ay siwa nila wawawa, wawawanua, tenua.
1: Ang tau tanawri, teroy, o titapumua. Kandapa, o ringa, Kataira Merikiera ni Kiribes, Eliain Muanipai Anika Khawak, Iroura, Watele Tele!

men na rakati na kon kanwa na ratai e kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ki bukim. Tisa sapai romoro, tisa reire inyoko, awa ipana ay kaone mekinagi aki anadime to andi ki bataan kongo raego nuwa weko onti rarikim tainako. Meuri FM 89.9 e time to anki meri meri nipego ibukim ay bukim na pera ekri pesta.

0: No, watay ay rangin ko kong ra. Ani ka kameta ko kan man ya pong insenia.
1: Eng, tunga na ibo kon na nakano de misia na karo yende da yan ne ponte kapo iru yari rina ko. Nimo na iru yede yan primary school. Ni karo ko a pire ya ken na yita ay katana senior secondary school. Ayo irang ko kong ra ani ka kameta ko aron na yaka po iru yai kai. What bang bang?
0: O sexy na yai may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roy me na kanwa de mother ministry and misse. Rona ki iru ya ana eso wis. Owe contractors yan misse. Mana project kya mena yana origi aipo nu pismaya kia o meta na konna na services mise me ana eso we so projector ina koroyan ta yana iko
1: Let's go. Awai contractors, atiamina na dayan na natarerua, ambota kina makuri, ako tangira ki, ato mise, awana project, atiamina na dayana, aika akakao ki iroon te botan namata.
0: Ninga iyo te dayane, oe na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insinya kita misa engineering day. E po ni pakaroy te pong wabi man nawa na kong wabi man nawa soon. Wawa te nga wabi man nawa. Ige na mga meruwa di ay di pa ilig square. Ano may takwa ka na gira ng directioning na na page PPA. Ano pong na na page lang kita misa. Ayaw ang tayo po ng nam tang kira kong meron yung talawa. Rokan di pa ilig square. Gira kong meron sila kong kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ang nam sosuan media. Paan di tayo? Ano na nang tira-tira yay. Aro ni kakawa din si mga yan sinya. Ibukin na pala kilibas. At kaya na wuta. Kilibas. Patiyada ero kay Dana. Hindi ka nagayo. Yaman! Yaman man!

Oh, ane na pea te korana ki ata kuba bisi nen te kukuri, mea ngai rau neu ne korakai. Ha, wara, ki a kukungurai lele ke namdeiru ina nente pakantai ei, kai kupante me tona pende ngurai lele ke namdeiru, ebuen si te bui me isuari ki te minis, oi nang pūroi, chao ane mea ua. Na kakauringo kerin pun pun roi ni mea ua, sina tau roi nua ki ngurai aki na te rungurungu, ipu kente te mantai, men te rune kare ke rungurungu. Imu ina, a rei tanda pe mkaki pus, yon te ni mea ua kia. Ngai te namtapani kukungurai mei ei, asna, te mea tuan wakinaku, me tapikorari ki wawam.

0: Kone me ori, ari kai rongo rongo ibu kintong rama ke asan kata brava ki. Men nana ruun kari ki rongo rongo panani kiri pesan wari kaki nako im. I rongo yari na ta teri pe adios. Ni kai nis me onu na ta pewa ni kai nis me titua e bo yo ni ka ponga na kinti moku. Ari esa ni ka bata kinti au sindi. At the Tobacco Control Amendment Act wo wete nga wopi meni mewa. O te wana me ipu akona po ni ka tapua kan te moku o te gopen na ni tapu te pota nometa. E taku te opisa menti o nora kere tabi me ka wari rikien o ka tokan te moku. Ke te Health Promotion Officer and Tobacco for Core Person, pa eriei ni mea tata te pota nōmeta, o tāne makuri, ngai e tere tere te tua iu, pa e kata puaka ki ka pōna kuan o ka menena an te moko me te kōpien, ntāponi makuri, tāpon takākaru, tāpon reirei, o nōra ki o kiriniki, awari enaponia i te tua na kon ariaki iranan te tua iu, ke te spot fine. Engen nāne o aka unga ki te pota nōmeta ni pōpōki, Yon iran na nun te tua yo, ipukin pautokani merurungi e tena seni kiripes, ni rekereke mea anaurupa i temoko o te koupen. Te misin nurana ni peso ya kainanua te tapu e bo, pa nen miin tari, ni makuriana nuni kakin tari na kontera nemem. Manipan tari ya kiasa ni karawaki, pa enakaponga na te misin na yo, po ni ei teka anga pa ekuneki te po ipuneine yei. E tapin kai te karikirake at the South Arrow Water Supply Project nrona ki meana contractor, ni makuria katoka kin te kanganga. Iki ana karawa ye tutuo me imiin ana tapon ran PUP, ni kaitara me teni men roi maniepe, ni kotake me manipantari ya kia taunaki, yon teoran tandakin ape yang maniepe. Te pai ya karawa kin kaipa, e waki tuwa kin ranin taarin tapo, aika anura ki paaki ya pointe puneinei. Me pai riki tapi waki ana kona ni karike te kanganga, ni makurin te misiin nonoran. Saksinga ye me anakin na okana kwa kini katoton tanintari ntapo aikai na konite tapo ni kakatai kete laboratory i Sydney, Australia, ipukin tuwa kia. Ni min tuwa kinderan me Sydney pa e nakuroi, awanang konang kane, ndi ki tapo aikai pa nin min tanintari, ipukin te misin nonoran na kete kanganga, e nakonan deke narun te po ipuneine. E waki na meroro te bota ki ipukin deidei me anarapata ate educate Stealing Committee, are ekaina ki roi atan kai diri, men te pōtaki pukin deidei, awaira patake, are itaki, me, te karikira ke te educate. E tako te rongorongo men te pōtaki deidei, pa yakaira ki te meroro, ayo i roun te sakoropoki. E te pato ki ta vesa ware puputu, te meroro, yo anu wakinan te karikira ki, ono rakini pa ye kakakawa ki pukin teriri ki ai wua tenga wupi me onua. Terita ki ayo pun katame roan te karike pei, o peperonga yo anu karikira ki, me te educate, Ni kai nes me anakan wan waki te pota kin dei dei. Anu muram rong rongon apen te pete peke. Ese te sareri e tene pui meruwe wana diri kin saasina ki. Ni kataan peka kina kuan na te ain te dei dei e ye te pui na. Ke anadiri ki te pui mewa na kon te pui meni mewa ita veuni. Ataku Braceman pa ese te sareri dei ane awa te ain te dei dei ane ni me meroro. Ina nun te mesincha. Ibu kini yang wan e na puni kai ni meaka. Aie meroro ane kunea ki roun puun te sareri dei ane. Iki eri pōsena na pei ei pūna, na kon te metanu in te reirei ane. E te akina ki pāni suan suan, te ririke iu, o e kunea ki te sa reirei ane mea a te ai te reirei ane, ina nundana kā te wāne re tei nua kāne mea na uste tei ane. E vea kwan di pōsena ki anawā ki te sa reirei ane na koi a Brisbane, iki e wā ki na pei ei te kakāin te keisa ane. E sangka in sāsena ki te sa reirei ane, mea katāne pia kakina kuan te tei. Ena te ina tan teka bowi are ina nu itaveuni in te ponge ai. O yese te urara ke yon ape ni maasare e ii pai, ni ka puai mea ngai e te pupu au tu, o ni ka meuna i wua pisine se ka pupura yon ii pai. Ponuanua te ngā pota ni maisi a ke amea ka yon ii pai, are e ponua ka ani mea te esimakuro are ye ye yana peis Amerika i pukin tutu o yana pai ni puaka. E sana peristens maasare e ii hiuta heine me kainana ke apine se saina te ota i pukin koea kuan. Puakan teka nganga yon ni pa en tiero pa. Ina waya kuan teke puakai ya kura ke kia bua menga ya o business. Wandita nungoram rongrongon na pen non nape. Isi te mene temmane sasina ke nana pure nsiringa tisari me mine nosa me puuna temmane naruna ya kaparapara taani kapura pure au ataku pa ayu te pure ya pupura e karava ni makuri niyo vava na koi ya taani makuri ni tau teaka. Ene ni koria vans poeta ni kosta pa Puningai ya esiringa tisa tei. E Melissa Oatman me puna hea maakina mea ngai ya i minenosa ina nuntun te ritike anako. Saksi ngai ya mea kosa na pepa. Iesa na pea ni katai ya ni kasi ya tisa tei. E John Hoffman me puna yet ne me ngai ame ari ke pirina ko ya tanga ai kai ye kunia kini pure poetsa ni me pui me wanua na didi kini pukina nai ka ono wa mai sena naro ni karavan te mako di siri siri ruo minya ki ya ame ta te pe wari ki a nana ki moskan te kana e ta ka pure ki ni karo ko ame sena ingen nan ya ka ko wa kin kai pa yon amerika a eta pe riki da kini kai te ke si yo ni karavan ni mako di ni wa ba na ko ya kain te ta o te a O esete mene te mani yon Indonesia ni kasikaki yon ni kapureki, imi ni kuni ena ni siringa sena ni puna, menti amara kere ka poisena. E tako teiko take ni freshman ni kekei, papuvati, wafuti. E otane te mua, nite puime wanuwa ni mei, o ndengande me teke mikoro aya poisen. O nangapa, ena ni kiraki nanaus sena ni puna. O wade te akina ki paponia yi anamere na mengaya. E kuni ya kirapatante unaine yue ni mepuime isuwa na ririki ni meu, te pungina imina ni meyangana ichawa, Poniro na senatiaine, nivene mea onda ken tapatana nte mumuta. Menna yu o irangine katuruturua iai anabukibuki, nipukina ntari nipuuna ei, pangaia ea karawate makuri sirisiri na konte unaine, kioina nkaingaia ari emua nora kenikune ya te unaine eine mete. Tesakana mekinaki ea puvati abuea natiriki ni meau, ete imetua nkaini kawakinaki, mea etua ine kametua akiro ete bukibuki yona, paponingaia are karawate makuri sirisiri ei kesaki. Te tuwa ni kainis me te pure sirisiri yon Indonesia, pon te kapureya ki ni karukua me tem o wareriken te tuwa yai, pon wabui te ririki ina nante karapus. O kupun te imeton nungoraan ako ni panani kiripes, akande mua tokin amrongorongo ipukin nungoraan, aki asari kini katawrawaki, menda naru ni karikirongorongo panani kiripes.
1: Mary Mendes and Merawa Company Limited. Am Kampana, Owo Kampana, Arietoro in Taina Kuntupaka in Anon Nana Services, I got in Metua, Niena Nisaina, Narunaikai. The one upon Kapona Quantia Tame or Tetano Ntipo and Meteroi, Wowa, Karawakin or Kapona Quante Waybreaker, get a tetrapod, Ibukin the Tokwan and Abubai Teno, Nakonimetamin, Amekaki, Amin Warmenta, Tenua, Karawakin Hydraulic Horses, Nakakin Size Nako, Owayena Simens. Kakapuna kwa kintipu e mwantipu roi. Irarikin na yu o ikukuri ni katanotati ya Sinimerawa Company Limited pa yeya na services sa ikapu weirei aki apupunga roi nantau roi nito pa ikainanuya ami customers naruna ikai. Temisini bukini karawan ti oxygen gas me anapurity e inakon ruopi menimewa de percent ti oxygen gas mijina yu yukunani kapunga naki bukini tutumetume kete welding o tukurukuro kete metal sheet cutting on mpuntau roi na benipubuoki na koya kia kainanua the oxygen gas gana yei kainanua na ilomu. Ipukure inepe ni kwa saba ya pupunga roi nkai kapunga nakin the aggregate washer. Ipukin kai saka no wasi ya kakin tetanu mente pokapuka o tiatame mente tanu. Seksi ngaye me the washer ayu ikuna anepe ni kanakua torun tiatame o tetanu nsiarupe na kuna ni improve kini karoirua riki metuwa tuan desmens ipukin takateitei. Ipukin na mirungurungu o ya pupunga roi nkai rukon tirangaringa ki nataki narana edia mix Kirangarenga aikaya ke aki konan kapungana kin dengana ki metismen si bukin ka korokoran metuan te puri arangin roirei arun kapungana ki ei bukin go ete sakateite na kon nare no tama ki tayan na tame metan men apen no senane ku kawara ana main office desin mera wa ita kon ta korona ke entare pon na kon isuani me wato wana wo wana wa tenua awato wana ke meri na kon info at tacl.com.ki ipukin paninin pongo
2: I know you are tired. I know life has not been easy. But please.
3: Now that can't give us any happen. We are not a kid again. Okay, can't get again. I'm tired and I'm going Then, if we wait to be killed going in Kanipa, Yayana Katamane, Ayano Sinokoimi, Aina Yarikin, the company penny, Yay. The Katamane, yo, a canis in a potokan and me Tarina, the Akakin Karikina Kenako, Arikampona, Nikoroi and Tapulipeni, or Nikariki Sense in a Yay.
4: The Katamane, yo, a purikaki on Maranaki, but the women entrepreneur loan. Eta Katamane, Ibukin Karikirakian, Ayakonapai, Aini, Are in a Tauroi in Waki. Mento wana sura inteririki ayo, awe, awe. Can make you strong. Breathe a little, rest a little. Kyo ina pa ya pon sipa waki ta kata ngomane yo oi kukure tipi ke ni kata no ta pati nga unu mua men imen aine ka na kona ni puoka ki yo anna pimakoron ki ribes ni kaputa ipukin si yo si o PTC kaka a nga unu mua ntataya yo puoka ki mei ari imena ena kona nreke mwin to wana teririki ni reke reke metameruan ai ya kapaka paka a kete nga unu men imen ke a nga unu
3: ai kaito unu kota feo waika kamunaria ina ta ipukin din na kuan ana kata ngomane di DBK ekano akuro aone po ure irei to wana Temai saya nak kau nanti aku, pun tu kau nanti nga. Awaiyo, ada kau nampun nangan aku. Wowa, aini ika, akata wagi pa, anak kau nanti nak kau tak tahu mana yo. Anaria ini paka, ayeri lagi merenan tipi mewanu, anak kau ni babi meruai wateri. Tenua, mana interu nai yo, pun wowa teri. Awa, tepakau pun si ini mewa tak tahu wowa ni katua teri. Awa ni mewa, tepakau paka, ekatua. Nama kaina ndemaise ai nimebui detara
4: bai ai kana kaina nwaki nkana akia apem ke am kainta bui o ekukure tp kente akina ba kau bai meka arapata narun terepe repete pos o ekai anako akia nako kwa waki pa meu tp gay egina ipa ai kanne o wanako na ante ipa am kapomi nkami ya ene ke yemi certificate ya sandike nana training tp gay kaiye na mi pupusi pa ekina tp gay o henarangi nipa isi puwa kami me yai amreta ni pupusi ni kainas me am karikirake o Kakwa wakim poko po ni menan tiyak makoro Ari kupupusi yeye mkatango mane De ID kaate aswa ipene taena Kipipan nampong inipong Awai de loan application fee E wapu ita tarama isina
5: De itaki nakon nampan tarepuan na Ika isuwa ni mewa akia Wawa towana Wawa taporo ni mewa Isuwa ni mewa akia Wawa towana Taporo onuwa ni mewa Isuwa ni mewa akia Wawa towana tenuwa awa ni mewa O onuwa tenuwa akia, taporo wawa, taporo towa na onuwa, na wande makuri. Ibu kimi kaya nche honon raina me Christmas, reitaki nakon DBK Christmas nte namba, isuwa ni mewa tenuwa, wanuwa towa na tenuwa awa ni mewa. So kukure inape nipus maiko na ropi si ipairiki o irunton Christmas, onkani kaya na onnape atauroi na tera agents, na miyeba makuro nako, ibu kini po kami. Sakisi ngaya, me kamkona anape ni email na konte email address, devbank@dbk.com.ki
4: Kamraba o panande board management o staff in DBK in katikiroiko nkoi tiainero ko yangwam loan o nkoi nape are enakireke mwapu wakam ndemantai

0: Boreka dia mene wakin tita yeyo na nabsin de tax. Ya kawuri ni gayo abisin de tax na koyi gamada ni kapene ya o business akero koyi gareke mana de mais are dia in tax ya andeswa de mais yo are ebonion ni mewatena ina non te wana tiririki. Akande na ngaki kura ke kai pana register nabsin de tax de taya wakwa ina poni ya de tuwa na koyi kura ki akia kunia kirimu iru nabsin de tax. Ai buki ya kura ki akia raka ki gareke mana yon te bubu watena kama kawuri ni gare beka ipa kamri ay nu register de vet. Poni ay nebe tegen tuwa kana kwa kira na non na yo. Ibuki sisina kini kamea tata, wako anka indaita kime arobi si bairiki o ironto ni Christmas kientara poni on dramba isuwa uwa wake, uwa watu wana wanua ake onua, nda kwa kiriki, isuwa uwa wake, uwa watu wana wanua ake onua, isuwa uwa wake, wanua tu wana tu wana nime wanua, nda kwa kiriki, isuwa uwa wake, wanua tu wana tu wana nime wanua, ke reita kina koi rende meri text@mfeb.gov.ki. Pag text, kita pongo na akin sa internet, kita banking, kita IP. Na ko yung kami, kaya kapongo na akin internet banking, kita IP. Ibukin na mi ka pag text. Kaya kawin na tigay, pag kamnariya ni kami atata Roy, nakurukon na mi ka pag text sa akin, naroon na ikay. Tuwan, alam na sa ka pag text. Wawa, the TIN number, takatinuwa, tira te text sa akin, kita staff, payee, kita income tax, o amay sirik. Ay bukin diriliki, kita na makain na rin. Enara ni nwa yako atawan mwini o karinakin ng kapaka tax ane kita tax credit kana para para roi yung orgon ng kapaka mani inanon ti internet banking kita IP inapunok ko na anak weko an karinakin ng kapaka tax ane kita tax credit kana yaki roi na tata kini para para roi yung orgon ng kapaka mani inanon ti internet banking kita IP the cash inakapakakilo ng the cash here the Ministry of Finance and Economic Development the electronic transfer aran the account the Grievous Government the SWIP account, number the account, to one the new one, the newer hour to one or no what to one. Now call Kerik, number the account, to one the new one, the newer hour to one or no what to one. You get a cost upon the government, the custom, you got to get the custom fee, a kona and a kapakaki upon the naked. A cash in a kapakaki room, the cashier and the custom. The electronic transfer, around the account, the Kiribati government, customs, SWIP, number the account. To wana wawa mimewa wanua to wana wawa akia. Ane mailon de kamisina de tax.
1: Awan ng kanan arong arong responsa ni kwaspasa ng raya kina ang tauro ng kanan wag imang kwede sa ni may wag ya e ako na arong na inanunti tapakan tayo yu namma ba ni kagibos yari yon nam tarapuan ki kaita tayo sa ng tauro ng kanan busmain kami nakon nara nampan tara po nara isu wani mewa kia taporo wawa awa isu wani mewa. Temoan sisirak, akawringa kia ometa ni kapeni. O business a kero ka yakamanin temais erion ni mewa tia nga inanunta wana tiriki pa kanta ni ngaki pa na register no business the tax in the tayi ya wakwa. Esa iyo kia kairwa. Kata uroan busmai kong kero kuna ronay nakon nara sisira kaya yo. Kuna meori ko tarapon meya. Ngay meori ko tarapon meya. Ngay meori ko tarapon meya.
2: Ngay meori. Ngay meori. Ngay
1: ah, kuna mayo dito pa uwi. Ito si sira kina koy Maria San Katia. Nakakakiri kina koy. Eka ngay te kana. Ako rin ako ameta ni kapeni o business sa kero ko yakar kema ni tema iserio ni mayo at tema. Ano nung tawa na teririki? Pa kanta ni ngagi pa na register na business the checks in the tayo yawa ako. E sa iyo tapo uwi kaya kairo. Ay, po niya sige. Ngayon niya, iya po niya sige kanan. Kaka na kwa makatikiroy may kanan.
2: Tidak ada di kapal yang kita akan kau ikat. ayam kita raya hanya bahasa Malaysia.
1: Tapi tapi tu wena pendona kinti kanwan ran me wa ke nam tapo yon tapi tu wega ni kona pon tit keroi ha tit keroi na pen ka pen ki kwasana pen nuringe nam ka tit keroi ina nan ta mero ante te pa kanta ye yo anara tai roin ka ye bon wa pui me wan wa de minisi mi in chawa ni me wa te me ton ta roin bis mai kon kwere kona manga rona ina me ka ni yon te nam pantar bon re isu ani me wa ke te tapro wo wa ha wa isu ani me wa e ma roi drain e poke me Eh, senang nora ya rumah yuk. Kuna Mauri, utara pun Maya.
3: Mauri.
1: Maya Mauri, ingkia utara pun Maya.
3: Maya, Maya, antenan.
1: Aya ke kota rapon me yantenon aya adis lagi buke mantenon na yo kangai te kana ai bugi ya kora ke kera kha ya har ke mani yonte bu buat ya kam dia in registrant de vet yes ai yo antenon ke khairo
3: ya yes
1: ai es ke ngai ya atara ne apne sna pero ayani ai ko kana kona pem kategori me kana

Ay, nang karaw tiyak na ako nararay na yun. Okay, sa po, iso ay na ko, anang katikiro ay, may ito kinabi na tarapon. Kito ay na pitakang na ko nam rita kimi kan ni. Yung mga tauro na pismay ko nam tarapon na rin mo yun na. Na po nung akin ako, sa po, nung akin na pina pismay na tarapon. Yon, iso, iso wani mewa kita por uwa, awa iso wani mewa.

Yabarika kia mnine wake ntita yeyo na nabisin te tex. Yekawri nga yu abisin te tex na kwa yu amita ni kapene ya abisines. Akeru kwa yikarikima na ndemais arilia in tex ya andeswa. Ndemais ayo are ebondiyon nime wate nga inanonite wala tiririki. Akandere nga kikura keika ipana uridista nabisin te tex ntita yawekwa. Inaponi ya itetua na kwa yakuraki. Akiyakuni ya kirimu ilu nabisin te tex. Ay buki yakuraki ya kiyaraka yikarikima na yon tibubu wate nga. Kama kawri nga kina beika ipakamriya in uridista nte vet. Poni ina bete yantua kana kwa kira na nuna yu. Ibuke sisina kina kamea tata, wakwa nka indaita kimea robi si bairiki o ironto ni Christmas kientara poni on dramba isuwa uwa uwa akea, uwa watu wana wanua akea onua, nda kwa kiriki, isuwa uwa uwa akea, uwa watu wana wanua akea onua, isuwa uwa uwa akea, wanua tuwana tuwana nime uwa onua, nda kwa kiriki, isuwa uwa uwa akea, wanua tuwana tuwana nime uwa onua, ke reita kina kuira ndemeri text@mfeb.gov.ki Kapag text, nagkapongan natin sa internet kaya banking kaya IB. Nakoyin kami at nagkapongan natin internet banking kaya IB. Ibukin nami kapag text. Kamkawin natin kayo. Pagkamnariyan ni kami at Roy, nakorokon nami kapag text sa amin. Naroon na ikay. Tuwan ang aranda sa kapag text. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tirate tax ane. Kete staff, daily, kete income tax. O amay sirik. Ay bukin diriliki kete na makay na ra. Inarangin mo ako at tawan mo yung o karinakin ng kapag tax ane. Kete tax credit. Kana para ro, yung orgon ng kapag mali. Inanon ti internet pending kete IB. Inapunan ko na anak mo ako at karinakin ng kapag tax ane. Kete tax credit. Kana yakin roi na tata kini parabar roi yung orugan ng kapakabalit. Ganon din din pending KTIB, the cash. Inakapakakin yung the cash here, the Ministry of Finance and Economic Development, the electronic transfer, aran the account, the Grievous Government, the sweep account, number the account, the one tenua nimewa awa to one or no what to one. Nakakiriki, number the account, the one tenua nimewa awa to one or no what to one. Mungkin ikaw sila kung nakakawa man the custom, ni kontak man the custom fee, ako na nakapakaki na kung naikay. The cash, nakapakaki yung the cashier and the custom. The electronic transfer, aran the account, the Kiribati government, customs, sweep, namban the account, to wana wawa, ni mewa wanua, to wana wawa, akia. Ang may room, the commissioner, the tax.

Nabarikat yam minawakin sa tagayo na Nobsin the Text. Ikawring ikayo Nobsin the Text na ko iyo kami dani kapene ya o abisines akero ko ikarikiman ang demais ariliya in text ya andeswa demais ayo ari ibon yon ni mewate nga inanunti wana tiririki. Akanda na nga kikura kikay paana uridista Nobsin the Text in detay ya wakwa inaponi ya itituwa na ko yakurak akiyakunia krimo iru Nobsin the Text. Ay buki yakurak ya kiyaraka ikarikiman yon tibubwate nga kamakawring ya kinabayika ipakamriya in uridista ang devet. Poni ini betul yang tua, karena kuakira nanun dayu. Ibu kini sisi lagi negara tata. Wah aku angka indah itu kimi Arab si bayi niki. Oh iron tu ni Christmas. Kita poni on deramba. Isua wawa akhir. Wawa tu wana wanua akhir onua. Nak kuakir niki. Isua wawa akhir. Wawa tu wana wanua akhir onua. Isua wawa akhir. Wanua tu wana nime wanua. Nak kuakir niki. Isua wawa akhir. Wanua tu wana nime wanua. Kita itu kena kau iran demeri. Text at mfeb.gov.ki. Kapag text, nagkapungan natin sa internet kaya banking kaya IP. Nakoy niin kami kaya kapungan natin internet banking kaya IP. Ibukin nami kapag text. Kam kaur nga di kay. Pagkam nariya ni kami ata at Roy, nakorokon nami kapag text sa nga naroon na kay. Tuwan ang aranda sa kapag text. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tira the text sa nga. Kaya staff, daily, kaya income tax. O amay sirik. Ay ibukin tiririki kaya na makay na ba. Inarang ni Mwaya ko at tawan mo yung o karinakin ng kapaka-text sa amin. Kita text credit kana para para ro yung orokon ng kapakamanin. Inanon ti internet banking kita IP. Inapunan ko na ang nag-Mwaya ko at karinakin ng kapaka-text sa amin. Kita text credit kana yakin ro yung natata kini para para ro yung orokon ng kapakamanin. Inanon ti internet banking kita IP. The cash. Inakapakakin ng the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government. The SWIP account, number the account, the one at the new one, the new one, our the one or no what the one. Now, call Gerrick, number the account, the one at the new one, the new one, the one or no what the one. You get a question upon the government, the custom, we got them at the custom fee, a corner and a kapakaki no con lake, the cash in a kapakaki room, the cashier and the custom, the electronic transfer, around the account, the Kiribati government, customs, SWIP, number the account. To wana wawa ni mewa wanua to wana wawa atia. Ane mayroong de kamisinan te test.

Ang kaya ito kung naroon itimini si Mwin Chawa Noas ng data na ko na pekanan ng tayo kayo, mga kanan ng program ni Metang. Are naman na napang kanime, tirong-urong ni Metang ipakinti at tayo kayo.

0: Oh, and the one is Dylan Scott, Don't Close Your Eyes. Oh, I tebi me van uran kai tebi nisi min jo a no al te saungra ina nte te manta irike. A ko yen kan de mam kongra re na re se ko me ngai ente ye yo tangira kina pan kan na ko na ina nte away. A re pon na kongra te pota ken de irei. Ki ata ken na na te educate kongra. A na na kata kan de na ko im. Ko te te karo te sa tar roya te yo pon ko ye te. A yo na pe to kongra na kawa ki pukemi. Men te pota ken de irei. Kono meron ko yung kongra na wante pa kanta yayo. Ayo ang kongra men educate. Kakatawroy ko, painalun di tayo yaki men, ay nawaki yung ura, nakanoan na kongra educate. Kakatawroy ke, educate Puntung wana mebogon na nakarikira kita buat aki bukian dayrei. Kanuan na nakarike pay ti tau teha ni kiribes me Australia. Educate. Ekina aki narana. Eti kiribes Australia Education Program in Tungaru. Hari ati meto ani karike pay mete buat aki bukian dayrei yon itera aikai. Te wana. Kakora kora aki naron tiang arirei yata merua ntapon dayrei. Wowa. Warukuan narun na yavarevare me aya koropoki ni kiripes ani metanga te intereirei. Tenua, kameunan makuri ni yoawa an karika tereirei patita po emeno an maneia te ni kiripes ni kapene. A te kawa, tinanuan anakanoa tereirei an katau roi pai nangareirei ibukin nanakin terapiakau e kanuan tai e kankai kete kawabui metawana instenture. Men kakoroan narun na ikai a educate Epopoto epopo ki mete pota ki puken deirei yon naikai. Te wana, te jitsi, ke te gender, equality, disability, and social inclusion. Ikai aria taraya patireirei emeno o menna koroi ipukia te en nikapene. Wowa, te literacy and language. Katame eroan te varevare, te koropoki, te kakarapekau o te kakawongo. Te nua, meuponiaia te en sungaru. Ke professional development, maths PD. Karikirakia na yakonapa yara tanika iriri, metande irei. A te kawa, climate change and resilience. He kaunga iya sare irei pa anariya kinia te aika nganga. Aika akona andreke men urupai, aki airekireke me pipitakin kanwanu poong. A waruyam tutoko ika nganga aikai. Aika ina pa karikira kaya ika wakina pa iya i-educate metepuota ki ipukin reirei. The teacher registration. CDAC ki reirei naru. Raising the bar ki warokuan te tamerua. Chemist tawan muin rongorong ipuki ya reirei atente reirei asa reirei yon kiripes. Monitoring and evaluation of finance management. The week ayo asukukure inde isu ko mea kongora ay kakeinis mea nakanoa educate ari ati imetu anua kipukin pouto kakin kakorakorakin te pota kipukin deirei ay ka climate change or resilience or maths PD. Inanunda na program ayo asirine ato wana takaraki nikiripes ay asunaki neitain o neitaina. Ari sirangi inga ingana pen kandroani ko iya inibene nara kongora ayo. Ia yang mengarah ke nikiri pesa memet iya inanom. Waya reita ke nakon jalan pantara puan kita email. Pas nakarin na ibukon na rakoang oran umikira ke ikai. Climate change and resilience. Inanom na rekare ke pay mete buota ki bukin deirei. Awa ikai pay ay kasti imeto ane po utokai. Te wana. Karekian puo ki yon rongorongo ni bibitakin kanuan puong. Ayo, ari na sipa ki na koya reirei ni kapene, pa warokuan tia taipai yon rongorongon pipitakin kanuan puong. Wowa, karekian te katania ibukin kaitaraan anam makuri nurupai pipitakin kanuan puong. Te katania yayo, ay inakorawa ki na koya ateay metan reirei, ni kota ki metan makuri nana ete kuat ate botakin reirei, ari anariya ki na kiaruya pa anakonan na taipai ay kanakaroy, inanon tayin dikin kanganga. Inanun dikin kanganga, o imuin deken te kanganga, ni reke reke, mepipitakin kanuan buong. Taka te nua. Hai yuwari ai kareke pe iai te educate e maui. Nroana ki mea anopis te peresteins ni te rana are pipitakin kanoan bong. Aua, katian ke korawan te kaini pe eri buki ya tandei rei yon climate change. Ne meaua, aiyo ta kaini pe eri are enakonan ka bong anaki I bukin te potakin dei rei ni korawan stupangaya ake aere kere ke mea naitera pipitakin kanoan bong naronte education policy kanoan rei rei te katania I rouya tandei rei awai dei kareke pe na communities. Te kōanoua, karinan rongorongo ni pipitakin kanoan buong na yakanoan reirei te roruangkai. Isiua, rikuan rapiakau ni kiripes hariana konaan reiakina ki te roruangkai ibukin kaitarakin. Meka warerikian anam makuri nurupai pipitakin kanoan buong na runteporau, kateitei, akawa awa amaisiriki. Vanua, sakina pesiyane me aika ngaki ya ratiai. Pana konan koroi sipangai anakon te koraki ibukin korawan kamea tata iyon pipitakin kanon buong. Iki anak koroi arinanun tayani kapu angari idei awa maisirik. Hakapene nangkane ibukin na mirongorongo asikukurein teekin na aya pupunga onsan waki te kapu imerinaya tein de JSS iyon South Tarawa. Ibukin bukomeruan the World Environment Day aripuwakin te Bairiki Square. Ayo aripun na yanganape. Me ayakawa ya ratei, nsipawaya ya rongorongo, hari asa ni kariki men ni yakanoan deirei, ni regerege me pipitakin kanoan buong na koya te buota nameta, rinanon te kapo ari korowaki. Climate change and resilience punto wana me poko nanawaki te buota ki buken deirei, ni kariki pe me educate, ne kaungaya sareirei, pa anake ya kini ya tei, ka ngangay ka akonan rege men urupa ya ki airegerege me pipitakin kanoan buong, Ao aruia nte tokoi ka nganga aikai. Reiakinan terepeakaun taian reirei kiripes siapitaki. Hangina iroumi ka maasan rin inanun te waakin reirei. Ari angin te teeteni kawai e koroia te sareirei. On kami kam te katakan rau on kekewe ya mi makuri mentu prakboos. En, te reirei e puntaraan naki kakongora. Hangi ya tei a kitana tereire in detaia e muantai na ki roa ni a kia ta meroa ya konapai. A kia a katau roa ia I bukin reise na guan a ya kamete pai. He nora ka kawakin pouto hakin pene na ya reire ya tei te tau teaka a te puota ki bukin reire I bukin kiripes na tai ka ana roko. A ya ranaki pa rapeakaun te kau wapui me to wanen senture. Kampene na taia pa kiripes he kainanoa. He kainanoa ya anoa me tai ka konan wareware. Koropoki a iei rouia te rapihau ni kona andiki pa tākita insinia a rouia. Mēneron e eka mea tātāki roi. Nta ien rapihau nta ka wapui me te wana nsenture. A kiripes se pone ka inano iana pe anoameta pa ena iei rouia to kona pa indeitaki. Katoki ka nganga a ni pupuoki na kona ia hawa. Rinanon karawan makuri me aameta I ka aka kakoro rapihau ia. Kiripes ni ngāpong. E popoto yoyan kapeni ya kiakonaan na taka kawakin te kati. Sakisi ngaya me aometa na pea kiakonaan ni yango nsiripure o nikariyo yango ikapo. Nanonangkane patan deirei o tanka iririn deirei. Akata uroa yanga ibuki ya teente reirei pa anarapepe ayakonapai. Nanona teente reirei ariyakinna pa anakangani kona ni yango iponiroya. Anakarikira keira peka uya ibukintaye ka anaroko. Ari anapun konan katei oina ya business antara ruaya ya usu nte kapena mani. Nroana ki meani o anariki pa kain tiape. Ari anakonan ipuopuo ki bukin kaupain kiripes. Te pota ki bukin reirei nroana ki meana puoka te tautea na Australia ke educate. E reisina koi buki ya taan reirei o taane makuri o taan kairiri reirei. Nte waake iyo o yarana ki pa meuponia ya den sungaru ke MIT. Are nanona paripena kia ateaini kiripes. Iga yari apuwa kia taande irei, nikarikira kia yangan nanga reirei, o nikarikira kia yarabia kau taani ka iriri reirei. Te buota ki bukin reirei, nroana ki meana puwa kati tautiaka na Australia, educate, ereisina koi bukia taande irei o taani makurin reirei. Te waakia iyo, erana ki pa meuponia ya ateaini sungaru, ke MIT, ke MAT. Arena nona paripena kia teen kiribes. ikai ere poki ya tan deire in gari kirake ya yang annang are ire an gari kirake ya yara pya kau tan ga ire in deire nu akina na yun ga ta kiri bes avani ai tangon me demena associate lecturer sake are is na koi karawan katani ye me tan deire o tan ga ire in deire akaroina bes wan muin tayan katani ye inanon muman deire an deire na ho nika khawa roi pa kanwan tayan katani ye avon karawa ki roi Iwaaki kairakin kataneye yon rapekau, ntekau wapui metowanan senture yon tarawate inainanu. Nikotake meape makoron kiripes. Aikayari, apopoto me, kanu annangare irei, nikarina naika kokokoro, me ayapai ake ariyakini. Ariyakinana peharun korowan tipipeire bukintiangare irei, ariyapopoto yon peike akantani ngaki pa anawasinako, imuintiangare irei. O enakangarun korowan tire irei, pa enakaunga, enakokongura, Hon nangani yaati ay yayatayin, nikarikirake irepekaw, nreitaki merenaya. Kongoran muan wakin te kongorayo, makoron tereirey, arete sareirey, ekoroy tepeu wakanoan nangareirey. Ariepoputuri kiyo yaati ay yare, yasan reyakin te sareirey, ntayan katanayay, ntimet, pidis. Tepeu wakawain nangareirey, hakotak irinanun takakar, ni muan wakin te angareirey. Ntiyaro panakona ati ay, katanayay andrepekaw tepeu wakon nanakin anuya. Anoata roi ya teen tepai anakariken tukin tiangare irei. Anamai ngingi merenan te teen imetang honi kiripes. Honi ko roi tapi uwa makurin te kuruhu me ati ay tapi men. Niko akoro me erengkua. Tepoto ni tekataratarang kai. Punioya taande irei pa anakapu ngana yaanga. Inanun te umande irei. Ari anapuwa kia ati ay pa anayay tepai ayanari yakinna. Ngayari taande irei. Aanga tirungurung me akapu ngana ikawai. Ay kakakokoro ibu kia ati ay. Pa anayay peigari yakin dinanun niyam makuri aki akaroy. Kapungan akin makuri niti kurupo ika kakokor, narun tekay nipas sinanun te umandeirey, hariyatiay amayngin niti kurupo nkoroy makuri, ani buwapuwa kimerenaya. Tistareirey, emayngin nape, ansisrakini yatiay, kinipuwa ki yatiay, aki awayarim.
1: Itay yung kanin, irikautay, meruro mati, deputy principal, butaritari, Junior Secondary School, Aaron Citera. Ondayo, nabsigo Aaron ko konan nga meroro tutan ayon. The ekangar arum implement kanoan na CBT sa kasan na ko. Aron the MTKR aspects or the teacher discipline or the paeta pa wari kaya kanga kanga arum na implement pa yakan te yabusigo tayo.
2: Mainan nama tu pun dia, tapi nama orang kan awal, peran, nasib kau waktu yang bersama kita yang CBD sangat, kalau ni buat kita pun, terang kan yang awal tu implement, nak kau jadi tanding, tanding, tapi yang kalau yang tu, sebelum kau waktu terang hari, mereka kelas semua sebenarnya, kalau tu, tapi yang dia pun dia kalau waktu kalau tu awalnya. Ya wajar, semua ini tanding ini. Kalau kan dari semua ini tanding ini, dah hari dari semua. Oh, kalau orang kan yang semua ibu putih yang di, kalau khusus cinti orang ini, dia ada ibu putih yang terakhir nama, nama hari yang kata orang di seri ini kan, mulanya kata orang ada lesson plan, ada lesson plan, ada orang yang dia kira orang nak kira nama, ada scheme of work. Saksi, ni kan mana oh, dia ni lepas ini pasti sembilan jam beri ni, kalau dia tarik beri dia nakon dia, kunci kira, kalau dia, ya ni kan ibu bapa dia nakon dia tarik, kalau ni ada di observation, sekolah korang fit dia, kalau ni sekolah ni dia nak tarik, jangan tarik, dia observe na, dia korang nuri, itu ada tapi gua, kalau dia observe, korang ada juga ada tarik, itu ada jual bay. Kerana kita itu perlu melakukan pengawasan. Sebenarnya memang ti yang sih, ya, yang sih melayan sih, hanya dengan cuci dia boleh kambing ni. Kalau kita kena orang awak ni, workshop CBT sampai, kan hanya di sini, hanya dia kan dengan awak sih sendiri bahan ikut tak, boleh kasih cium, melayan lagi, melayan. Jadi bad mereka kalau for example di Messi Bonillo ya kan di awal dari sihnya di ways of controlling, right? The challenges So they went as in a gym sharing their ideas.
1: Leadership skills, ke leadership actions akan dari ni buki ya amtan dari pa anak orang kata mero arun na ya ia performance te ia ya tendensi untuk kontri dia ia performance mana roy dia ke atau baik ada dia kanga orang si mana meruru ya orang tu tan dia bersih kote aru.
2: Kalau aja ya ada feedback yang ini banyak kesesal diri nak. Contohnya di coaching, mentoring, ni sesal yang paling banyak. Kalau di tak nampak macam mana? Kalau di dia uci ada sesal, mungkin kira-kira dia lama skills ada tanya. Kalau ni lagi ni tengah ni lah, macam mana? Kira-kira dia tengah ni di, kalau kau dia raja, mereka dia tanya. Jadi orang kan dia tengah ini apa tu? Kami lagi lagi nak tanya ni tu, kami setak ba, hari ko ye tanya ni ba, ya tanya aru arun yang hari ini ngai, cuma nuri arun yang hari ini, naru arun aku ni kelas ku, hari ni diri ni, hari ni orang buat kami nak kau yate, tahun ni dia orang insurance macam ni, pangkal esiloy orang tu sendiri, orang tak pa, esiloy yang kami lagi orang yate, ni nak kata orang dah yang kami pasti nak kena, lagi lagi yang kami arun dia kau napa yate. Angkanya mengkarya dia ni lakukan apa ya dia? Angkanya hanya lakukan tu jangan jalan hari, mereka disayang. Okay? Hari nanti orang luar kita bayar yang lain akan kita jalan dia. Jalan hari. Jadi, awak ini lagi nanti di dalam tu school policy. Okay? Nah, baru nanti rasuah hari nanti diri ya kan? Lakukan pepe nahu dia. Jalan hari. Jadi kita lagi. Yang sejuknya yang nanti di coba ya senang juga. Yang ini nak naik dia, kerja ni ni, pak karawan dia ni simplan dia, dia pun, ni, orang tamero aja pun, tak, tamero anak aja dia kata, mungkin kerja ni anak dia kata, kalau ni kerja ni tamero mana, anak kata, tahu tak dia di sini dia, anak pun dia kata, tahu dia mana. cheating strategies and
0: Kanon te met PD e ka para para in ga bene ma ki na ngare ire ye ga ko ko ro inanon ta yen ka tane ye o e yes ki associate lecturers aga bari u mande ire on bu ki ya tan de ire in ga re ke ka wa ye ga bo pa ana ma kuri roi in tiero pa te in dere ire an ga re ke roi dere ire ta yen associate lecturers atara ina pe aya pe ire na ngare ire tan de ire in ga ko wa roi pa aira ki roi na no ya ni po roi me ana kanu an na ngare ire te po ta ki bukin de ire ani ka koroi na no ni pe ki ya han tani nga ki pa ano as na ko menti an ngare ire ya ka ko wa ki ri pe spa ni ka pe ni te ai ye no me ta ye na on tere ire na ki tara ke ya ko na pai ki a ki ko na pai ya to arai aya de ALs aya re associate lecturers Akhairi katane ye ye ka apian ya roya ni boki ta ande ire pa na kina iya te me ai ka ki kona pai ina nun tai na ngare ire o ite te kina ki kaina no akin kasi to wana ki ya te ye ka mani o waini ina nun tere ire ibukin ka pai ya ina nun na makai na ka na ko awa ka roi katane ye associate lecturers yon na pama koron diri ki ai na pe ka peru na no starawa putaritari ni gunau tapite we me ya ki awo no to a karoi wo wa kawaran na pe ai kai associate lecturers ke ALs diri ki ai na no pe peru ari o mes a mona kawara ki ya nte me ne te nu te wiki asa nori bita e ka pes ALs na pama koroi kai on nori pa te ai arangi nunga on tangiria na koroi makorin te grupu Sigaro arareita ki onte internet ke te zoom me ape ai ki a kawara ki uo wate tain uo wata ngā wapi mene mea wa. Ape ai kai putna pe meme, ape yang, tapite ue meang, me rakei, a wapente anon raina. Hepon tarani buo ka punganakin te reire in te tamne, in te laptop, o te tarepon, me emais pei ka hari yakinaki. Yonda iyo, o tani ka irire in reire, punia yo ina yakatani yaki pa anaka ngā ni buo ki a yatan reire, pa anam makuri roi me karo o kain te kawa. Vantongan no karikira ken na ruia oin nometa. Oin nometa nderei ke waka punivukia tanika iriri ai kaspa waki. Nte waka tanika iriri ari yake nana pe aruia nika te ikurubu ipukia tanda irei nde yake niya ipuni merina ya. Hatunga ke ikai patayan PLGs o ALTs nika warina nde irei ake inano ke JSS. Karikira kena ya kona pa ya ratani ka iriri me tande irei. Punto wana me wakon anakanoa educate. Harete ime toa yei ni karike pehi me te buota ki bukende irei. Ni poutoka KTC. Yon riye kina ya ratani ka iriri me ratande irei. Pa onga ni kakura kura aki. Nrabe pe ya kona pai. Ho ni pe ni aruya ni sepa uwa irei irei yei kata merua. Pa yonga ni ta merua riki a ya kona pai ya teai. Asana waki na kona rakaraki. Takarake yo pun karake nei tari ai ka women ai nei tain ai nei taina a mane ya warere ki a waroi ani meu e popote takarake yo ntero ni meu ntaya ki ki ina nan nami tain no ra a kam kona ni yango ya patira pa ya ka ai ko ran ka ka ponga na ki ka karowa ki on ka kana kin ta ye kai kata ran kami a songora Nei taing me nei taina pon taari. O eika wairiki nei taing na hon nei taina. Iei maane ia e wariiriki. A meaka ime unga tapu ni wakaan me eita yon tarawa. yon ya makoran na pe eme ang atap, o ya kirangin tau ti amaragin tayo ikanne. Pun si yay wakaya yani, tenika yaro kaya, tayani kaina, o te wana ayarwa ni papay, ari ariere ki yay meaw ya. Arang wana wana te yay kain tarai roi kanaya awa ya pay koraki. Ngayari imuini me te yaya karo, awara pekaun tararuwa ya iponi rau ya. Asipasipa ya makuri, Ariana konani bunori mia anikana wana. Neitaina, ngayari tapina, meuponi yante tano. Ontararua te muyenga, o tiepe, menikati imetua kaisakakina, o nunikiri kerukaya ni. Neitain, enatararua te papai ndipenaya. Maaneia, ya tapina tiakawa o tokorokarewe. Menipeperu ngakin tapia aikai, o wanura ki meuroya yon napeya. Ahapukurei naroya ni makuri ya iyo, pari awana nori wana ya makuri ya ikaka kokoro, oamente imetua ni miyaunu kukurei, oaniko ikotaki na marake. Akakana si uwa tipen inanuni isuwa tepung keto wana te wiki. Neitaina etararuwa itayani, irukoyu anwareki waya. Ntaina ya katairiki oisisiraki neitaina. Irawa ampende erike iromte taya iyo, ekeaka neitaina. Iwasi tebui menemewa pia na kiwana rani aritekaina ari. Sikani uwa awesugu nikirana aetebui metenua. Haiterani ya yape na kiwa awanikarekia awa tesepa. Ana kakatawana temakoro ibukini kanaya awanikasuka aritekapiania nsipa ibukini nari amarakeia arimuina. Akausua sepaya ntakausuai ekharoga kimendanan tekoikoi. Atani yai naroya ari amewakina si te iterana te mei penipen inanon te wiki. Oani meia teran inanon pongini mea wia. Ibukin te imetuan mea wia. Oani itain mea itaina. Aka peya pirotoi antekora. Oa pea antekaina ibukin toko antepeki. Yaka karekia si tautana te kareve. Maaneia arei mendana nini kareve. Yaki kona nunrake naibu parisi te kaina ananini kareve. Aki momoi karewe pa aka kaburua oane kawakena inanunna ya uokai. Imuinte taya emeen o naruya ni mewa yu o etabe ni iku iku te kamai mai, titakataka. Waanda ya ni ya yari wa maisina. O menraka maisin o puburan kanwanda ya ruwa ni papai. Ya inabia ni meye te kabubu. Arabata kai ni meungatapu waikasake ya korake na akai o istirawa ape ya ika mea utanoia. Mea aki tararua iroai. Enako te tai mekanuana, awakia pa yaruko tirungo. Oye maiso ameta, aika aakanimete ni peki. Aapia ni waan ni. Akia te kariri, awakia waan naruko tapia ua ifukintia maraki. Akia nape te vau o te mtia. Atangirua atia ima goya yakaru ifukini kanaia, meipun na akia. Emosa ye yango kaini meungatapu, panangawaria ni itain me ni itaina, Nibubusia wana yani, oani pirita pana kapua muina nkana yukira aruna teme uroi. E yango ya roi neitain, pa iwarireke ya meaka, owa metaikai aranka uwape. Ngayare pia ireya, pa anakapua kanaya ni makorona peya. Akaria ya kaini meungatapu, aki aroko nibubusi, ngayare aki tapara, owa akapureya peya na koya tahari ya ikai. Angia akapureya peya ika, Awa kaan mea ya tapo taari aikai. O yei eika angana kwa peia. Ingenki aponnaki pa ipai yei. Ya karako te ngure. Pa kia kantani ngaya pa enang mea ngawakira meauna aroka ya akiki. Aponra wakina pe menna marake eika kataura waki ron neitain. Mene itaina. Yariki mea ngatapu ya panin pa apeia taari aikai. Ngayare esi kurongorongon mea ngatapu pa apeia taari aika arakorako. Wara te ayo atandu wara, eko kongora te karaki. Tira reire yam erige mennam karaki ayo. Suanga roam kiani irarikim. Nungoram, ope ikara paye ka kwa ki nono uri intaye ikai. Tira eti imetuan ka karawaki onnaki ope ikara amarake ikas te imetuan ka khang intaye ikai. Akamerurum, suanga roam mani irarikim. Itago pina nun takaraki, iyo asira pia kawiya aini wa maani, ay kapungana, o nikakapayaki ina nun temuyanga. yai pita ke kam nori nda yai kai nda pe ya aini o man in de mena meru ruakin na merom anirar kim Menara kongrayu o kantalinga pa me tata anawaki educate citizen on climate change and resilience on met pd are ikare ke pai meta pota ki bukin de ire yai nikaunga I sari ire panari yakini ya te ka nga nga ka kona ande ke men urupa yake ire gere ke me pipita kin kanwan pong awaru yan to toi ka nga nga kai ha nikare kira ki ya kona pai ya ratan ka iri me arasare ire I bukin po to khan ayo kona pai pakatau rawaki yan kon tai ka narok Angko ya ko ngora kana ye yam karaki ako kan na nga ba ya na kapunga na ki ni kanon na ko ngora educate pa tai ta para tai ta ki mete run ko ngora de PPA de namba ai ono wa te nu ma kia to wan ne me wa kia ken te tar po namba ai isu wa te nu ma kia to wan na wo wa to wan na wan wa wan ma na ko kia ri ki isu wa te nu ma kia to wan na wo wa to wan na wan wa wan ma Kamdara barikin rana kira nara program ayo kami yake kam te metan no rana kon banani kiripes. Te metan ka kare kyo ngora mi na kon nara kon ngora yo ntai nara pe ayo na kon wi ke kai mina. Ika yare sna te metan ka kon ngora in kami haran na wa ke ni makuri educate metu pota ke buken dei dei. Ke buken ka paye ya te in pa e ka na ro ko yon the literacy. Awan na kongra te educate men te pota kende dei buken te ipuke mi kami karo tantara royate ate hapon te pota na na tani kapene ta ko pe era ngene ka kawa ki ipuke mi ki ngaya den te yeng ka ya ro kontu ken roi kanam nam kongra ni ai pon si te buina lek te minisa nam po roi suwa na te metuan te tana ko ni kitan na ta ye yo ni karo ko roi poni suwa ikes na na wa kena ko on Data anak aku kanan nam kata iri kiki, ngaya desna. Tapi wadikiti, tapi korai kiki uang. Ina nanti tadi kaya yon, karo koroi pun isu wadis orang.

Amen. Umuram ni yung urong na pera sponsors sa kanako sa nung raya kini akan ni na to na mo inang kanin na katano atay ka. Tangi na kinapan ako yung ibukente tatay di kayo. Na ko yung tebuta na meta ni mo men tebuy na nakon tebuy may suan suan awa ko rawaki waki kaya activities ay kakanun kauringan pongin siyang araranjo ang nape. Tebuto niyang o ni pongin siyang arara poni ko atan te kakaitaw at karaparapa na ko yung ameta. Aki asan nang ararayan tayo ka anako ni buki ya oraki aki kainano atirara. Kambesin rapa tan nang ararayan bukin na numi e itatawroy mtay nako. Sarisa me dabana ni kaungananu na ko ya aki akukuri ndi tana ko ya ipupuoki nang ararayan hori ke kiaswai nang ararayan may maina pa itimeto ni kainano ke mi ipupuoki na ko ya orakin tay nako. Aika ikanuan te waki, aika akarawa ki nanon te wiki ni kauringei. Kanakuan rungurungo di nanon banan ki di best. Angariri na koya kain communities, iki akarikia kinapeyei tan nangarara agia tauroi. Kanakuan rungurungo di nanon mobile ke SMS. Kabutan rungurungo na konti buotan nometa, hiduya baikis ndita ki me KRCS or MHMS. Kongra na koya kain narun taine getaro meuri. Kaya po napakararoy itatabes at ibu imewan soon pungin siya ngarara John Nape. Ibukin tungurungon tibakin na ngarara e panin at ayaw kandita kinakontilep inaviriviri. Ntataripon nampe isu wawakia wawavanung watuwa na akia akia. Ketikiribes Red Cross tinampan taripon na isu wawakia wawanimewa nimewa akia tuwana. Ketinua akia akia. Kandrapa akam natikiroy na nunwikin kauringan siya ngarara hei. Nakoya kanuan te beu ebuna nei te toariki. Aika nei tātaua, ramani pina, te bāra, ako pepe. Kamabusaki, nroko nte meruurua re sina boia. Nakakarike yu. Kama busaki ndoko nte merurua e sinapuoya nte maniape. Ete toka tarava ipairiki. Toko mii po nipoutukaan. Yangu aikariai. Kanrapa hasapu nte kaonopung te puime tenua nsuun wanga wapi moanoua. Te taichoa te puime uowa nte tawanou. Meirun neise te kapupere. Anareita anakorikin kandunguraam ne. Ayarungurungurika responses.

0: Kam na berin neuri men no bisini ka dei na pera o te o mani pung. E pukurin ka dana toa bisini ka dei na pera o te o mani pung nyan te pota ki ni makuri. E pukin ka dei o ape ina noa. Paya san ta panin roi on tau roi na pen makuri ya ki to wana me wakon na nanswa. Ke regulation are pupoto kan wana ya answan te o mani pung mua te nga wapime wawa ki te o mani pung act 2022.
1: O kanika para para ni patira ena nuna kinti aswan tebo ireng bo utelingau.
0: E wawa. Ayo te answa e kinaki narana at the Admission Protection Research and Permits ke APRP Regulation 2025 ari ipopoto yon kapakamani ke sasa ke akeines na eron kamenwan ka teira na rikiera ni Filipes ati akarawa ki dinanon kametipa yo atape uwariki te answa yo e khateri pepele ka astari me tua pa ngaye ke nakaira aron na namakuri otisini ka teina pera e teo manipo.
1: Wow! Awai te meruara, e oi mwane koroa nane nako ningei.
0: Ina wai kame tuan te APRB Regulation 2025, limu amen te pi mewan suun te liri kia yo. Te answa yo, e peru ngaki koroa na men te pota kine mapuri pukini kate, o wape ina mua, rinamena na ipopo ke no apis, te sakia esua ke te AG's office.
1: Ayo pun tu wanat desua, orang ini kahawa kini ibu kini bau tukan ni kamera ni katira Amerika ni kiri bes. Muara hari kini ibu kini tepan kanganga. Akhir aku nak ni kahana ku kahawa kini nak katai. Hari ibu tu jadi tak kauro kini akhirah. Nairo ya hari kawai.
0: Oh ibu kini nak berong orang di answer kita APRP regulation ayo. Ina tahu orang kami tuai cases mesua. Aikam wanita kahawa kini bahanari ini di tepatan nama ta ayat tetera naron naikai.
1: Tawana, kaisa si ibuki ni kanuakin te poma ni kariyaya ke te permit application form. Ibuki yaki kanuakina, aki kametipay ni kainis maharakati, o rikiara ni kiribas.
0: Wowa, poni kaisa si mesuwa yo anuakin kariyaya ke te kakai. Ke te research project. Aki ariyay ni pen indinanun na poma ni kariyaya te omanipong, ibuki ni kapata kiya ni kainis na tesua, imain e wakina.
1: Tenua, taia ni kapakamane ke te gen fee si ibuki ni kawarakin ke ni depeakin te omanipong. Nemua me iruye tando ko me isendo ko ni kiribas, ke te nanan choris. Adengiriri, awoi pun tebutan nama tu.
0: Awoi tekhawa kapakamane ke fees ni kainis mewagi ndi gorong-gorongo. Tapi tane kame tepai roi adengiriri ni puran deiri kari dieta ke student researchers mei kiripes o mei senankun kiripes. Puan rongorongo mei roi aratam pepakau na pemakoran kiripes awoi tapi wadiki. Ayo, are na waki na ki makurian kame tuana mente na makaina sun teririki ayo.
1: Wow, awoi temeruar awoi deirira. Ngayi are kapeheber ni apayarang ni kakawa kiti rongorongo.
0: Makurian kami tuan suan te omanipu ngua tenga wapi mewa ni kotaki mekanuan tian sua. Ari esa ni manilyaki, ena punipu ka katime tuan kami nuan ka kawakin, kawakinan na kaungan narakatei merikiera ni kiripes. Ni kotaki mepahai ni kiripes seika, a kawakinakin te omanipu ngana tine tuan imemo, omneki pua ibukia tiroro ari etapen dikiraki.
1: A tira tirikinikai kiti sua, kanarri no pasaki iri nanon na yu.
0: Eh, ponia tirikinikai kiti sua iroia, aki haki ira nanon te sua yu. Oi ngaya, are dani mika kawa te hai ni kare kipe yo anti tira yo yo rangai rete pota no ameta. Ibukin po to han ka menon o kawa kinan na rakate meri kera. Ni kiripe. Punta kan men ngaya papa ki bangkai en makina yo abisin ka te na kera. O punte pupusi ya mengori na ko yo ameta na ko. Ai morara ni kingai ra hai ni kiripe. Pas na nga teira ni puto ka anawaki aratau teaka ayo. Makurian ka metu ante sua ayo pon tuwana tianga ni roro. Imerenan te tau teaka metu puto no ameta. Ipukin warokuan te tamerua o tirikireke. Nakon atera e kiripen.
1: Irang depa, o irang kokongora. Papun na yu roi te pa ye kakawak. Pasine meta ta ye ngayra tina sini kiribas. Papun puto kan o kawaki ni katira merikira ni kiribas. Iponime na yu ura. O pon tuwana te kawai. E na warokuire na kon tirikireke. Rinanan wagi ni kakamakuri. Ay kaka. Kokoro aingaya are mennere gari ke bain boutu khati traio a ena bonu qurani kari ke ti bu pok bae na sewa tagi ka kawagin ka ti na para merikira sexy na ko an ko na ena manna no gna da iru ya kai na da ai kai da rikira
0: ipukin no goroma na panin data ki na hot ma bisen ka ti na pera a te mani pom te nampa e suan ne wo wo wa wo wa nuwa wo wa nuwa te nuwa
1: anta uta nauri te roi Oh, tetapomua. Kandapa, au ringa, kateira merikiera nikiribas. Eliai ni muanipai, au nikakawak, iroura. Watele tele!

0: Business promotion.
1: Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yohan panan gilipes kukunan buo kay.
0: Ake ang nga na iko ito. Sireita ka na kong nanasi marketing BBA au abon buo ko na ta nakon na rin kukanta na ngayon.
1: Yeyem ka nga nga nikarawan ng promotion.
0: Ngatuan ko meti ko au natawa na iron marketing BBA. Sikunando kong nani amtani on karoa am tani na kon na rekutang dia. O si kunada ni karoa am script na nang terenyo. Tiaro, areng ka na yung ura at putan namita. O ya po nang tagin na na nang tangin ang promotion na rin na kanako kina nang panangin. Puno kura na bando kon nam tabo. Ni create a promotion na kon na da are ko po ni kanta ni ngaya bangaya and tang roy. O ya man nila roy na kon te putan namita.
1: Deita kina koira nara nampa e ono wetin wakia tin wakia to wana ni me wakia. Kesua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing at bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Nauriar customers. Nakanako din na ito ang kapuha mo kira ang sipo na esito ng tatara. Ay nako nang digilong kanuang mali esen katagurawaki. On na nga, nakukurina ang kampanya tosin trading the one that sin was at 9.8 korakoran. Ayaw punta ka nung ibigin din na makaina ay may wot ang awa bimono. Sinakarawa araturo na kuntipong at mo na pong tungo ng sumo wot ang awa bimono ngayon itay tapala kapuha ang mo kira o korea aram arantanam ang phone number. Ako paskoy kung testoa anak ko kapuha yay amo kira. Wi kira ke asen ka buagi mentongon ni mei ni karo ko tanena. Ngaya ka anatro naki ibugin tela makaina e mei wo tanga wo pimono. Uringa to kira pulsi ngaya kinin tetai pai.

Sangarik panara, orang kakai tahu nak kunder kampana etos in trading, kai ESN nama, anak kanuang nga emon te meteroi, na koi miyara kastamas, te PBA, wakira newspaper. Uring nga napang kami kampana, are kam nano, napang narasebe sa iyo, kuriko, are itakin akon marketing PBA team yon te email, marketing@pba.org.kyi, pasi nakasiwatate, dongorong ng kampana, ang kanako tauron napang sponsor na, ara wakira, kere itakin yon naranampa, ayaw sin link di nang pantarapon onowa tinungwakia tinungwakia towana ni mewakia ke onowa tinungwakia tinungwakia towana ni mewa towana na wantamakuri ibukini paninindong onowana arapaw mang kami yari timauri tiroi o tatapomo yara di kapay.

Nungurungan na pen, tapi gua kanak kasi nungurai kini ya kan ni, kay ko pun time to na pen nungurai dari kini nam dayo. Ayer wa orang kay timinis timin cawan wasna to na minan tapi ko ra gua wam ina nanti tayo kayo.

Te sigo su comienzo con antes que te energy conservation. Ayo ano kami atad at buo tayo ni maguri buki ni maguri ang karikinak. Ako kati na tuan kura kura ang getemise. Kaya may yakani ang beryo. Kami yan buo tayo ni maguri sa tautek. Tayo ni business o ay may nga kaya kapungan atis. Adi pili yon tarawa o Christmas open solar system. Ay kaya na kami atad na kuya tabuto na naman tayo yon kawai. Kaya nga tepewa kaya kainis. Mati siko siko man kapungan atis kete energy conservation. Tawana. Kapungan na kini pa ika ameo mentis ay ka awalili ka yakapenis. Kinaranaki ni metang pa energy efficiency product awai kai tapi waka toto te taura telet ayo te taura ayara ginu mariri kana kapeneis na konya aka kin taura aika sedani yai naron taura te pauta o te taura te bunumua ya kako wala pa era ka yon ni mebu ita kate bubua wariri ken dik ana kapeneis telet nka bota waki na taura ake tapi wua ti akon na yara nagi patei ni meda base e akon ayo ti akon era ginu mariri ken dik ana kapene isi nga buta wogi na e akon na kesi tatene yei ni kakabonai e kako wagi pa tenebui na kon ni mebui ita kate bubua wariri ken dik ana kapene isi te inweda base e akon nga buta wogi na e akon ake tape uwa kapu wogi ni kakabonan aisi boga ika a energy efficiency kuna ataya ika imen suon tenan stika aki ani miyon na ispok pa inaria ini maisa na sta maisin te sta pun wariri ken diki ana kapene isi te ispok an te kawawa anu waika anakona nupuoka sikosikona ntesi kenara nagini metangipate energy.

and the element is mkanaro na pa yato ki kapong na room na mouse op poni mai ni kita na kin namta pon maguri meni karawa na ikaw wai kai na rodo wala kapong na kin pai ka awari de ke ayakan mita ke the energy efficiency product o ita kawuwa me awa kinan na roro yon skoskonan this with the energy conservation practice o ina po karon skoskonan amis awa ipon ng kapenemane yon bon this yan may ngam o namta pon maguri ibukin do ko na yapanin. Kung ano ang data kina konti email address sa iyo, ebd@misi.gov.kr ke tarpon na konti namba ay suwa awake o wano wa towa na ruwa wawawa ke ono wa tenuwake tenuwake towa na wawake na wantamakot.

0: Cam na pena ni Mauri. Si bundi ma dona kan tau roin karo goi TV na ko. Ya ni mi ausi bugum ko ya are imma ma dana nom. Ni kan ngo ngora au ni matta ko ni pai ka are ki. Na pa ma gi bas. Jo na be awi tipi tipi ki.
1: Kon te be be tiaro na. Pa bon si am screen na tau roin me ngam. Po si ka pa ha te bubata da rai bugin karo kan nam TV. A ko ko na na be nori pai ka are ki na pa me. Tipi tipi ki o jo na be.
0: Sasi no ime am tianu akiri wan TV. E punti ime tona pene kapataku kun kanu wan

0: sintegiri pas are ka khoroki ngor hon na mai te pete piki ocho nata e pondei sina kona tan kai intai nare itirani suon te montai ri ocho ro on te tai ri jawa suon te monenga pon te pi me wonta wono awai jawa awon
1: Aurina, ngai e wahan runga nena kapi me isua ni nome tape me kiripes. Au am kiri wan TV e ne mengaroni kone pente tayan ne niko anguraiko. Honi ka meta kuku ni pai e kariki. Ni kanuan nena program toko mete ni kai nome ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na. Si tauro ina pene besi mai. Ami katana wata ake. Ena kona anguraya ke one meta koki na kiri yonte TV na koi ete bota nome ta.
1: Onkoye ere kokaina no tere vere venam potaki si tauroi ne peni koroi na konne ro kotangiria me pona ai me tiroi
0: saksina yane men kami ministries o NGOs si tauroi ne ben live ni potaki e pupuran ka se wataki me ta kokina na ion de kiri one tv o the social media
1: uringa riki are meni ka pakan pon karo kwanam tv yan me nga me te pupu atara o yeri ki ne pena koim te vip ki te pakani pu ibuki nam popa into sin trading
0: Taita para, ibuki nang kani mea tata, ore ita ki manamba aikai, isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, ni meuwa taporo akea, ni meuwa wawa. Ne ita ki merongorongwa ikapu, ipun kata mea rua, amateta yon paye kariki, on kamingo roiko ni katoa pung. Men, kiri wan, tiri.

0: No, kuatanya yang ini kokong ora. Oni ka kameta ko kan man ya pong insenia.
1: Eng, tunga na ibu ko na nakano de misia na karo yan de yan de ponte kapo iru yari rina ko. Nyumo na iru yari yan primary school. Ni karo ko a, pili ya ke nagita e katana senior secondary school. Ayo erang kokong ora oni ka kameta ko aron na yakapo iri yai kai. What bang bang!
0: O sexy na yai pun karuto na. Ari pun na nakakata roi me nakano de mother ministry e misi. Nrona ki iru ya ana eso wis. Owe contractors yan misi. Mena project. Kiamena yana origi aipon pusmaya kia ameta nakonna na services mise me ana eso we so project are na royan tayang iko
1: Awai contractors, akiamina na dayan na natererua amboda kina makuri, ako tangira ki, ad mise. Awana project, akiamina yana, aika akakao ki iro unta boda namata.
0: Ninga ino da dayan, awai na puwa ki ya.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insin nga kiti mise engineering day. E po ni pakaroy da pong wabu yung manimewa na kon wabu yung manawa soon. Wawa ka nga wabu yung manawa. Igay na bukamer wag yay. Dapayrik square. Ani matakwagin na gira ng dilaksyon ng nana page PPA. Ani pong nana page na kiti mise. Ayaw ang tayo po ng nam tang kiyara kumera yung antarawa. Rokan dapayrik square. Gira kumera sila kong nakilipas. Ayaw ang tayo. Matakwagin na ng social media. Paan na titay. Ani nang tere-tere yay. Aru ni kakawa din si mga yan sinya. Ibukin na pala kilibas. At kaya na muta. Kilibas. Patiyata ero kay Bana. Hindi ako nabi ayo. Yaman! Yaman man!

Amen, mi nung ram nam karakini ka wame suwan na ipun si suwari kiti miniso nang puroi jawa ruwe wake na ngani ko te tepe ko rari ki wawam imaay na ko na ungraya kini te rong rong takapenente ibukin te tayinike yo.

0: Kone me ori, ari kai rongo rongo ibukin nong rama ki asan kata brava ki. Men nana run kari ki rongo rongo panani ki ribesa anu wareka ki nako im, i rongo i ari na tate ribe ati os. Nika ines me onu na tape uwa nika ines me te tua e bo yo ni ka ponga nakin te moku, ari esa ni ka bata kin te ausin te I, e te Tobacco Control Amendment Act wo watenga wopi meni mewa, a te wane me ipuako na po ni ka tapu wakan te moku a te gopin, nana tapu te pota nga meta. E tapu te opisa men te unora kare te me ka wariri kien a ka tokan te moku, ke te Health Promotion Officer and Tobacco for Core Person, pa iria ini mea tata te pota nga meta, a tani makuri, ngai e tere tere te tua yo, pa e kata puaka ki ka pona kuan a ka menenaan te moko me te kopen, ntapo ni makuri, tapo nta kakaru, tapo ndei dei, o nora ki o kiriniki, aware e naponia I te tua na kon area ki iranano te tua yo, ke te spot fine. Inge nane o a ka unga ki te pota nga meta ni popo ki, Yon iran na nun te tua yo, ipuki ni pautokani me rurungi e tena sini kiripes, ni ilekereke me anaurupa I te moko o te koupen. Te misin nurana ni peso e kainanua te tapu e bo, pa nin min tari ni makuriana nuni kakin tari na kontira ne emem. Manipan tari a kiasa ni karawaki pa enakapongana te misin na yo, poni e te kaanga pa ekuneaki te poipune ine yei. E tapin kai te karikirake e te sautara water supply project nrona ki me ena contractor, Ni makuria katoka kinte kanganga. Iki ana karawa yetu tuo meimin ana tapon ran PUP. Ni kaitera mete ni menroi maniepe. Ni kotaki me manipantari ya kia taunaki. Yon teoran tandakin ape yang maniepe. Te pai ya karawa kin kaipa ewaki tuakin ranin taarin tapo. Aika anura ki paaki ya pointe puneinei. Me pairi ki tape uaki anakona ni karikete kanganga. Ni makurin temisin nonoran. Saksinga ia mea anakin na okana kwa kini katoton tanin tari ntapo aikai na konte tapo ni kakatai ke te laboratory I Sydney, Australia ibukin tuwa kia. Ni min tuwa kin teran mei Sydney pa ena kuroi awa nangkona angkane ndi ki tapo aikai pa nen min tanin tari ibukin te misin nonoran na kia te kanganga ena kona andeke narun te poipunei nei. E wakene meroro te botak ibukin deidei mea anarapata ate educate Stealing Committee, ari e kaina ki roi e taan kai diri, men te pōtaki pukindei rei, a waira patake, ari taki me te karikira ke te educate. E tako te rongorongo men te pōtaki ndei rei, pa e kaira ki te meroro a io I roun te sakoropoki. E te pato ki tāvesa a ware puputu te meroro I oan wakinan te karikira ke, a ono raki ni pāi e kākākāwa ki pukin te riri ki ai wotenga wopi me onoa. Te rita ki a io pun kata me roan te karikipei, a peperonga I oan karikira ke, me te educate, Ni kainis me anakanuan waki te potakin deidei. Anu ngaram rongrongon apen tepitipiki. Isa te sariri e tenipu ime ruwe wana ririkin sasina ki. Ni kataan peka kinakuan na teyin te deidei e ye tepu ina. Ke anaririki tepu imewo na kon tepu imeni mewa itaveuni. Ataku Brisbane pa isa te sariri ane awa teyin te deidei ane ni memeroro. Ina nun teme sincha. Ibukini yangwan e napuni kaini meaka. Aie meroro ane e kunea ki roun puun te sariri ane. Iki eri posena na peyei puna na kon te metanu intereirei ane. E te akina ki pani suan suan, te ririke yu, o e kunea ki te sarirei ane me a te intereirei ane, ina nun nanaka te wane re te nua kane me anaus te tei ane. E vea kwan di posena ki anavaki te sarirei ane na koya prismen, iki e vaki na peyei te kakain te keis ane. E sanka insasena ki te sarirei ane, me a katani peka kina kwan te tei. Ena te ina tan te kabowi are ina nu itaveuni in te pongei. O isa te urara ke yon ape ni masare e I pai, ni ka buai mea ngai e te pupu au tu, o ni ka meuna I wua pisine se ka pupura yon I pai. Ponua nua te ngā pota ni maisi a ke amea ka yon I pai, are e ponua ka anime te asimakuro are ye ye yana peis Amerika I pukin tutu o yana pai ni buaka. E asa na peresens masare e I hiuta heine me kainan ke apine se saina te ota I pukin koe akuan. Pokan te kanganga yon I pa en tiero pa. Ina waya kwan teke puaka ia kura ke ke abua mienga ia, o business. On dita nungaram rongrongon na penna on nape. Isi te mena temmane sasina ke nanapure en siringa te satei me mine nosa me puna temmane naruna ia kaparapara taani kapurapure au ataku pa ayu te pure e pubura e karavani makurin iyo vava na koi e taani makurin te tau teaka. Ene ni koria vans poeta ni kosta pa Poninga ia e siringa te satei, e Melissa Oatman me puna hea makina me inga ia I mine nonsa ina nun tuun te ritike anako. Saksi inga ia mea kosana pepa, iesana pe nika taia nika siia te satei, e John Hoffman me puna yes, ni mengai ame, ari kepirina koi ya tanga, aikai. Yakunia kini pure, poetsa ni mebu mewanuana didi kini pukina naika, ono wa maisena. Narun karavan te makuti siri, ruomu ya kia o ame tawa tepe wariki, o nangana ki muskan te akana, e teka pure yaki, ni karuko ame tena. Ingen nani akako wakin kai pa yon Amerika, o etabi rikida kini nkai teke isi o ni karavan ni makuri ni wawa, na koi ya kain te tau te akana. Oisete mene te mani yon Indonesia ni kasikaki yon ni kapuri yaki, imini kuni enan siringa sena ni puna, menti amara kere kapo isinna. Eta kuteiko take ni freshman ni kekei, papuvati, wafuti. Iota na te mua, nite pui me wanuwa ni mei, o ndengan na mete kemi kuru aya poisin. O nanga pa, ina ni kira ki nanaus sena ni puna. O wadete yaki na ki paponia yi ana mere na mengaya. Yekunia kira patante unaine ya yue ni mepui me isuwa na didiki ni meu, te pungi na imina ni muyanga na ichawa, Poniro na senatia ini, nivene mea onda kenta patana nte mumuta. Menna yu o irangi ni katuruturua iai anabukibuki, nibuki na ntari nipuuna, ei, pangaya ea karawate makuri sirisiri na konte unaini. Kio ina nkai ngaya, ari emua nora keni kunea te unaini ea ini mete. Tesaka na mea kinaki, ea puvati abuya na titiki ni meau, ete imetua nkai ni kawa kinaki. Mea etua ini kametua akiro ete bukibuki yona, paponi ngaya are karawate makuri sirisiri ei kesaki. Te tuwa ni kaine sme te pure siri siri yon Indonesia, pon te kapure yaki ni karukua me tem o wareriken te tuwa yai, pon wabui te ririki ina nante karapuus. Oko pun te imento nungoraan ako ni panani kiripes, akane mua tokin amrongorongo ipukin nungoraan, ake asari kini kataurawaki, menna naru ne karikirongorongo panani kiripes.
1: Mary Mendes ni merawa company limited. Am kampana awau kampana ari tau roin tai na kon tupa kai na nom na na services sai ka ti meto ni yai na ni tai na narun nai kai to wana pon ka pona kwanti atame o te tano ntipo e meti roi wo wa karawakin o ka pona kwante way breaker ke te tetrapod i bukin te tokwan na grupai te no na kon ni meta nuin am meka ki am min waro menta te nuwa karawakin hydraulic hoses meka kin size na ko awai na simense ka kapona kwa kintipu M1 tipu roi. Irarikin na yu o ikukure ni katanwatati ya Sinimerawa Company Limited pa yeye na services sa ikapu reirei aki ya kupunga roi nantau roi ntupa ikainanoia ami customers narun na ikai. Temizini bukini karawanti oxygen gas me ana purity enakon buwapi menimewa percent the oxygen gas machine yo ekonani kapunga na ki bukin to metume ke the welding or the korokoro ke the metal sheet cutting on imponta roi na beni popo ki na koya ki akaina no the oxygen gas kana yai kaina no ana irom e kukure na beni ko sapa ya kapunga roi kai kapunga na ki the aggregate washer ipukin kai saka no wasi ya hakin te tano mente poka poka o tia tana mente tano sexy ngai me the washer ayo ekonani beni kana kwa toron tia tana o te tano Siaro pe na kona ni improve kin karoi ruari ki metua tuan desmen si bukin taka teitei. I bukin na mirongorong o e pupunga roi ngai rokon tirangarenga ke nataki narana edir mixture. Kirangarenga aikai a ke aki kona ni kapunga nakin denganaki me desmen si bukin kakorakoran metuan te buriki. Arangin roi rei arun kapunga naki ya i bukin goete saka teitei na kon nare no atana ki taya natame metano men apel noko senaniku. Kawara ana main office desi ni merawa itapon takaronga ke entarepon na kon isuwa ni mewa to wana wawa no wa tenua awa to wana ke meri na kon info@tacl.com.ki ipukin panenin tongro
2: I know you are tired I know life has not been easy but please
3: Naurit kain kiribas ni kapan? Uyam mo takal hirake? Kaya, kan hirake ang tari ng kuwe ni Wayne? Then, ibukuray TVK ni kawangin kami pa, yay yan nakatakuman eh. Ayano si nakoymi, ay na iralikin na rekampo ni penin tatali yay yay. Takatakuman eh, yo, e kaya na si maputukan na may tari na, na akakin karikirake na ko, arekampo na, ni koroy ng tapuni penin, o, ni karikis sense na yay.
4: Takatangumane yu epurikaki on naranaki pate women entrepreneur loan. E takatangumane ibukin karikirakian ay ako na pay aini. Are enatauroin waki. Mento wana sura interirikia yu. Awe, awe. Can make you strong. Breathe a little. Rest a little. Kyo ina pa yapon si pa waki ta katang umane yo o e kukure TPK ni katano ta pa te nga unu mua meni men aine ka na kona ane puwoka ki yo anna pimakoron ki di besa ni kaputa. Ipukin si yo si o PTC kaha a nga unu mua ntataya yo. Puwoka kimi are imina ena kona anreke mwin to wana teririki ni ireke reke metameruan ai ya kapaka paka ake te nga unu meni men ke a nga unu.
3: Ai kaido unu kota fiyo waika kamunaria ina tayi bukini din na kwan ana katang umane di TPK aka na okoro aone po urirei. To wana Temaisi anakona ninako, punto wana tenga, awa yo, are kuna punta nganaki. Wawa, aina ika, akatawagi pa, anakona ninako atakatangomane yo, anariya ini paka, ayaririki merenan tipime wanungu, anakonye mebime wawa teririki. Tenuwa, meani ntero na yo, punu wawa teririki. Awa, tepekawa punsi ini mewa takatebubuwa ni katua teririki. Awa ni mewa, tekapakapaka, ikatua, na makaina, ntemaisi, ayin, nimebui tetara.
4: Pai, aika anakaina nwaki, nkana akia apem ke amkahintabui o ekukure tipi kente akina pa kaupai meka arapata na Repet the post, oh, Ekayanako. Akianako Waki pa mail. TPK, Ginai Pai, Kane, Awanakona, and Tepa, and Kapomi. Kami Eneke, any certificate, a Sunday and a training, TPK. Kayan Nami Pupusi, by Ekina, TPK, or Henarang Nipaisi, Pohami, may I? I'm written Pupusi, Nikainis, ma'am, Karikiraki, or Hawaki, Pokoponiman, and Tep Makoro, Arakupusi, Yam Katamane. The ID card that swipe and Taina. Kipepa nampong inipong away the loan application fee e wapi de tarama isina.
0: Deita kina kong nampan tarepuan na ika isuwa ni mewa akia wawa towana wawa taporo ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana taporo onowa ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana tenuwa awa ni mewa. O onowa tenuwa akia taporo wawa taporo towana onowa na vande makuri. Ibu kimi kain cionon rai nama Christmas. Berita kena kon TPK Christmas nte nampa. Isuwa ni mewa tenua. Wanua towana tenua awan mewa. Sukure ina pene bus mai kon rawi si payri ti Orlando Christmas. Ong kami kain non nape atau rai nate rai James. Nami apa makurona ko ibu kini po kami. Tak si ngaya. Me kam kon ana pene email na kon te email address devbank@dbk.com.ki
4: Kamrapa o panan the board management or staff in DBK in Katikiroiko, Nkoi Tainer, Koyangwam loan, Onkoi Nape, Ari, Inaki Rikemopuham, Demantai.

Your ex. Get.

Hawaii pun si ano wadik di ministro anang puro ite po ina kaya yung kanito song na ipunta ko pinanapen dinetinay po kim Dance with Me into Tomorrow.

Kau pun tayo na pero ay tukin te kanan te tayo kayo te saong rai pukin tayo kinde kampung ay hari pun te kanime pung te pui me wuwa pung insun wanga wapi mono wa. Ya kai ta wong kue kwasan te me ton rorone kanan nam tayo kay nemon waku mengke ni kara kwasa ro kroin te kiran tayo ay. Kurar bai pukin nam tay ayo rikin ay monika teroi men meuri FM 89.9. Ya kai ngay na kue mpuna te kiroi nanan kanan nam weekend ay. Te kiroi kanan te tayo kayo kuna mesurai o sapo mo.

Aya, kakamewri kong kaya kusma, kahan mga tauroin data kanon muan mewri FM 89.9, ipukin nga pongin nampong ngay, edi pun takorna pong tebui me tinungurai pongin tina makaine sun mga wapi mwano wa. Sinawa, kime reitan di wawam, kausutam, manine kena kunan nangani ko ti dimerurung, ako na kusma kani mga wakin tarais pangam, maki kuna kay taray, inanon ti maitiron ti tingayne ay, kaya ti metuan ni pagkatakaraw kaya rang ini mai turo turong kay ti ti pong ayo ay res na ti metuan kakameura na wawan kanuan ti tangay na ay yung ane penen na pensa tapim iman mga ting teriringa kaya kanaro na pa ena mga konan deke ti teriringa ti tayo yu ina nun ti mo yente ti mai turo nte tayo kaya na kwaing ay res na wag na kwas na wag me kanuan nara wawo ni kausus yon usaw ti deke nte nga pa mayo ayo ni mo ni kadroy naroon ni ko ina nanti tinga po ngayon ni karukwa to kinaw tayo mengki ni buon roy chawawa.

0: Sobra.
1: Si Pat, tangira, me anasibis, Vodafone, yon, sparking, ang tata na kuya rom.
0: Kakupena kuya na rom, kakupena kuya rin na chile nomino na, kakupena kuya rin mommy na nom, kita wari, mommy na nom, kena yere, kita wari, I'm secret.
2: Men ng telepon, ke protein tata.
0: Lurias ta, tuwana the book, on din yan, boba tata kitchen, protein tata kitchen, nikana kuwan ng pantagira.
1: Pinatuan, day tagi, oh, niri suwa.

0: Am na tayo na nila uli. Sigun di magawa na kanta uroin karo ko'y TV yun ako. Yan na may awsi ipag yung kuya ari imemete na nung ikan nung umura ako ni matakuni pa ay kariki na pamagini bas John Labe o ay tipitipiki.
1: Kung tipipiti aro na, papun CM screen na natawroin mo yungan, posika pa kate po pati taray po kini karuan ng TV, ako ako na napin nuri pa ay kariki na pamay tipitipiki o John Labe.
0: Sasi ngayon na ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ina to na pa nakabataku kuni kanuan na nausin tigiri bas ari kakarawaki. Nongonokon na ba may tipitipi kayo at yon nata e pundi sina ko na tang kain tayinari itirani suwan tamon tayiriki at yon rawan da tayiriki tiyaw ay suwan tamon nga pong tipi may uwan tawano away tiyaw awan da
1: pa o ringa ang kaya wakan runga na nakapi may suwan ni nome tapen may kilipes o am kiriwan TV ene mga roniko na pentatayan ni kong uraiko o ni kametakuko ni pahay ikariki ni kanwan na program to komete ni kayo nameta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabusimay. Ani katanwata aki inakuna nung raya kayo nameta kwa kinaki yon te TV na kuya tibota nameta.
1: Aung kuya ere kukay na nwa tira vereven ng potaki si Tauroy na pinikaroya na kon na rakutangiliya na po na ay metiroy.
0: Saksi nga yan ang kami ministries o NGOs si Tauroy na pinalive ang ipotaki. Ay pupura nga si wataki ang matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung amete pupua tatara. O ya riki na pinakoy mo de VIP kiti pakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia ni mewa taporo wakia ni mewa wawa. De itagin marongonong ay kapo. Ipun ka tamerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiriwan TV.

0: Pourquoi ni ya mwaka wa imi bukin promote na kena business ke amtapo ni makuri ke amorganization, community events, owe po nam public awareness ke koya mwa mantayin kina kimiro yam customers ke po nam takiti ori ki kaya khan pungin ta kainometa ay.
1: Yaman, yaman, karuan kayi onik lam rongorongo ilon tapo sa nama ta ilon terilyo. Aray ngay yanda ko na onik tapo ka onik sumo tage karuan ng service na ko. Ito tayo tawon na magtayo tawon na kon tapo sa nama ta.
0: O na ko imiya na po taki ni makuri sa tao tayo business NGOs po taki naro rey kawa kurubu away po ni ngay rin kapene. Watay ay kanako kini nam katanwa ta yon terilyo. Punto wana may buwakon ng plan ni bukin nam kakatanwa ta ke am promotion ke am kawai ibukin nam marketing ibukin kawai eriki ami customers aki kam targetini nami products ke ami services ke ibukin nami katano tay karang ni puwanga na o meni kakawa ibukin ayata tay tipo tan no ameta
1: what bang bang FM 89.9 wasin namun kwawa eh kuna nangani kwa tika penen da merwa ilinan da yan service ka professional on sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na ni bobo kitawa yon te bobo kitawa amin metroy ibukimi ngani ibo teki ni maguri community sa akong te botan nanda ay yon na niya kakao si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwata mga ngayra ntepong ay ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampa onowa tenuwa kia towana ni mewa kia keisua tenuwa kia akia towana wanua ke message na koyra nana Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: kepo ni kawarida o pondrogo nana Frontex ipahiriki kepo na busumaya kiai mata muangari

Nauri ar customers. Kana kodin naton ka po mo geran si po na asito wan tatara. Ay nako nan digirum kan wan mari esen kataguro waki. On nang nakukurina ang kampanya tosin trading do wan din sin was at 9.8 korakoran. Ayo punta kanu ngay bugin tinama kaina ay may wo tanga wabi mono. Sina karawa aratro na kontepong at mo na pong tungan sumo tanga wabi mono ngay ari taita pala kapua amukira a Korea aram arantanam ang phone number. Apas ko ay doon testoa ano ko kapuwa yay amo kira. Wikira ake asan kapuwa gi mentongan ni may nikarukuwa tanina. Ngayi ay ka anatro naki ibugin tinamakay na eme wotang awapimono. Uri nga, tuwa kira po si ngayi kinim tatay pa.

Sangari ka pa nada, ora ka kaito na kundar kampana eto sin trading, kay ESN nang, anakanwa nga amon ti Meteroy, na koy miyara kastamas, ti PBA, wakira newspaper. Uri nga napang kami kampana, are kam nano, na pandarasere sa iyo, kuriko, ori takin akong marketing PBA team yon ti email, marketing@pba.org.ky, pasi nakasiwatake, dongorokon ng kampana, ang kanako tauraw na pang sponsor na, araw wakira, kere itagiyon na ranampa, ayaw sin link din ang pantarapon na unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewakia. Kay unawa tinungwakia. Tinungwakia, towa na nimewatawa na. Nawan tamaguri, ibukin yung paninindong rona. Arapaw ng kami yari timewri, tiroy, o tatapumo, yara ni kapay.

0: kamban na kya mena yani mese pon PUB, teachers, BVU, core or projects kya kinaki na raya e PMUs.
1: Aw, ringa pa, kwa pwina nina wabang hindi na magay na yasun. Awaan na titay, alin ang karawagin kanda tibu kandaru, pupura alin ang karawagin tibu yung skwaya, ibukin tungan na yabong insinya, alin na mayaw rin na nun panani kilibas, or na nun de live streaming. Taita para ayo tetay ya kau. Ya bukan ni buat kat dia. Ada di sini ya. Aki yang ayah. Aki anak nak tahu roy. Tapi tetap kat dia kiri bes. Na nun de kau. Aika bu.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yuhan ka na ni Gidipes kukunan ni Buokay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ka na kong nanasi marketing BPA. O, abo na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangain karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na iron marketing BPA. Sikunando kong na niya ang tanay. Ani karoa am tanay na kon na rekotang iya. Ah si kuna na karoa am script. Ilan ang tirilyo? Siyaro. Aren ka na yung urat po sa lalita. Ay ang bunyam tagi na banana na. Tangin ang promotion na rin akala ko kina nun pa namin sila. Puno kuna na bendo kon namta po. Ni create ang promotion na kon na da. Aren ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. Ay man nila roy. Na kon si po sa lalita.
1: Deita kina ko ira naranampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia. Kesua tenua kia akia to wana wanua to wana wanua. Ke marketing at ppa.org.ki. Ke message na ko ira nana Facebook page PPA. Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Ante me tanda pe un rami dari ke una nanti te me rante tawa no wayo kaya kuna puro ite pe me wo wo sa ngora ke sna kani kani ngang kani te te rong ro na ro na pa ya tauroi na tauroi kani en manga kata kana koim kaya kuna pa manga kuna no ngora ya kini rong rong ai kapo ibu kente te tawa no wayo ke ha kanga tawa na soi man tauroi ra kana na rong rong ai re na te tana ko ngoram te kata no te wadere ke yo
1: Ena kona andre ke muinto wana te riki ni reke reke mata meroan ai ya kapa kapa ka ake te ngau meni men ke angau.
2: Ai kai te urongo tapio waika kam nari ai na tei bugini din na kwan ana ka tango mana te DBK e ka naokoro aone po uri rei. Te wana te mai se anako na ninako punto wana te nga awa yo are kona punta nganaki. Wawa ai nei ka akata wagi pa anako na ninako ata ka tango mana yo anari ai ni paka ai ya riki meri nan te pime wanu wana konyi me pime ruwa wa te riki. Tenua meani ntero na yo punu wawa te riki awa Te pako pun si ni mego ta kate bubu ni katua ririki. Awa ni mewa, te kapaka paka, e katua na makaina, ni te maise, ae ni mebu ite tara.
1: Pai, ae ka na kaina nuaki. Nkana akia atem ke am kainta pui o e kukure tipi kente aki na pa kau pai me ka arapata na run te repe repe te pos o e kai anako. Akia anako kwa waki pa meu. Tipi gei e ginai pa ae kane, awa na kona antei pa am kapomi. Nkami aine ke ye mi certificate sa ya sandike na na training DBK. Kairia na mi pupusi pa e gina DBK. O hena rangi ni pai si po hami me yai amreta ni pupusi ni kainis me amkari kira ke o ka kwa wakim poko poni me nantep makoro are ko pupusi yei amkatango mane de ID card e soi penetaina ki pepan nampongi ni pung o wai de loan application fee e wapu ita tara maisena reita ki nakon nampantare puwana ika isuwa ni mewa akia wawa towana wawa taporo ni mewa Isuwa ni mewa akia wawa towana taporo onowa ni mewa. Isuwa ni mewa akia wawa towana tenua awa ni mewa. O onowa tenua akia taporo wawa taporo towana onowa na vante makure. Ibukimika enche ono nraina na Christmas. Reitaki na